ara mi olufẹ mo ki gbogbo yin pata daddy mommy mo ma kiyin mo wa gbadura gbogbo irin ajo ati igbese to ba ti gbe ko ma ni jasi asamo iyanu ni yo ma jasi mo wa gbadura fun e lato ni lo loruko jesu gbo o ofa san ko jade lara re ko jade lara omo re gbogbo iwo to ntaja tabo sise wo bo ti jade loni loruko jesu o ni mu asan nti wa mu pada wale o ni eri ati ayo jesu oluwa amen ara mi olufe e mo gbagbe lowo lowo bayi bi mo tin ba yin soro ipade to lagbara o ma lo ni onijoku town hall e gba o loni isoji ni o bene isoji la fe se loni ago marun irole ke ti debe sugbon laaro yi ipade ko si pade ni aaro yi nta fe se o ni isoji to ni agbara ti mo de fe ke mura sile ni oruko jesu yo dara fun yin e mo wa gbagbe loni la fe pe mantu fun awon eniyan bona ba ti dimu e for so many years o ma la tori wipe o gbe wa ti o wa ona abayo wa de ri ona abayo loruko jesu nibo ni pade yen tin lo o na ni onijoku town hall onijoku town hall sabo under bridge to ba ti de isaga lo lo si onijoku town hall sabo under bridge ago marun role si ago mejo aboni e gbo mi dada nti olorun se ninu isoji yen ko se fenu so to ba debe lo ma mo sugbe wa gbo loni gbogbo eyin to je wipe o saseti lori onkohun ja pade nbe emi aseti fe jade loni tori pe itan aye e o de ma yi pada gbogbo iwo ti omo gboro si elenu omo otoju e tabi aisan kan wa lara e gbe wa pade jesu onise ara ohun lo sise bakan na ni ojo tuesday ipade wa ni suru lere gbogbo eyin te wa pata e ri wipe owo olorun o rin mo de kiyin mo yiyin o e ti e wo tojo ye e de wa ajo yin olorun ajo yin christi iwo na wa pada yin olorun ni so ni tuesday yi bakan na oluwa tun ni ki fun yin ni omi agbara iru ele te gba ni jejo meta ni ma fun yin ni omi yen mo n bona e je ka yin olorun.

olufẹ egboro yi gbogbo eniyan oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni ara mi olufẹ ibikibi yowu te wa te ti gbun oluwa lenu mi ibi ti pade yen ti fe waye ni suru lere o na ni fuja street community o to wa nbe te ba data e ri wi pe won renovate all yen lowo sugbo aye wa ninu ogba yen na ti a nlo eyin ti en bo lati ori lori le gomo te ba ti de doyin e wo moto to lo si shita under bridge te ba de shita under bridge ele lo si fuja street community o to wa nbe eyin ti en bo lati my two estate e lo si celeste fresh eyin ti en bo lati okota iyano ejigbo eyin ti en bo lati jakande gate e lo si celeste fresh isolo e lo sele te ba debe ele lo si fuja ele lo si lawansin te ba ti wo moto lawansin lati sele e ko so fawon eniyan pe en lo lawansin te ba de lawansin e bere lowo awon ni moto pe e lo si randu avenue junction te ba ti de randu avenue junction yen street akoko to wa lo kan yin bayi oni fuja street eyin ti mushin lati mushin yen e wo moto to n lo si fuja street te ba doju woye ni mushin e ri moto fuja street direct eyin toju elegba te n bo lati toju elegba latoju elegba yen na e ri moto fuja street direct ago mejo aro si ago mejila loruko jesu iwo ni eri ko o ni damu damu ni je ti e ni ojo wednesday bakana mo n bo ni ilogbo elegba town hall e gba omi ti yin na e meta na le ma gba eyin onise owo onise osu e ja pade nbe tori pe adua yen ma ni agbara o de wu mi ko je gbogbo yin pata lajo ma gbadua papo se ri owo olorun wa o agbara re si wa sibe yo dara fun yin okan yin abale nibo ni nbe te ba ti de iyana era bus stop ele lo si logbo elegba town hall gbogbo wo ti se dojuru aisan se nkan kan lori omo fe ko me traveler tun kokko wa bo lorun ru ejo yi yo si bo e ma gbagbe ni irole oni isoji wa ni onijoku town hall sabo under bridge ni lu isaga gbegede gbe na bi ta ti fe pe e ri pe eleyi lagbara o koja be

ni mo fe mo gbadura mama baba gbogbo eni tin wo e tin wo omo re tin reti ojo esin re won ni gbo o iroyin esin lori oro re won gbo royin po ti dara fun e Jesu oluwa wa amen ra nu yi samu la kasi adua la si gba sinu e loruko Jesu yo dara fun yin eyin ara Ikiti oku die a ma wa si soji Lekiti sugbon ati le wa bayi but mo ma ranse si yin anu anu yen ati ti ororo ti a soro re yi ma fi ranse si yin sugbon wa gbo o e so seed e fi ran ministry yi lowo dura anu yen te ba ti gba bi ofe na fun yin e so seed egberu mejo e fi so seed e ri wipe yin go ari owo olorun ororo ba e so seed 1300 ororo just egberu kan iyo egberu kan woli elisha oni ebu mu awo koto wa ebu iyo si won se be woli lo si orisun iyo orisun odo ye o bu iyo si ikoro de lo ikoro ni se ninu aye e mo eyin ti badan to ba di on the 20 lati ago mejo aro si ago meta e lo si dugbe te ba de dugbe e wo moto onireke local government legbe gate yen e ra won yan wa nbe bakan na ni ikire gbogbo eyin ara ikire patapata atosun e lo si ikire local government te ba de kire local government e ra won eyan wa ni apa osi yen nbe lati iye ago yen na ni so eyin ti Ekiti e lo si Ado Ekiti te ba de Ado Ekiti e bere faju

0: korokoro lodo eku ise o rokaroka eyin na eku ise gbogbo eyin te nbe leku te nweku te nfopo bi o ba si yin ki la fe firi musebe awon omo ilepo omo aniyo omo alata ta ni gbogbo re lori ebe mo ki yin pe eku ise mo si dupe lowo asiwaju pe o na seun seun o toro gbogbo awon agbe wa lagbara won o ni salai mama yin won o si ni salai mama lu logo enu ibi mo roko si lana lori ile ti won se baje o na ni mo pada si loni o mo ni won fitan arakunrin kan awon eniyan mu po mo fe saye mo fe saye mo fe se duniyan mo fe se duniyan won ti gbagbe pe o mule mo fo ni duniyan je gbogbo digagangogo gbogbo reluwe katakiti katakiti re to ba debi kan yo re reluwe yo si semi ti o ni lo mo o le ma gbe gbogbo eyin ero te ngbanu nbe ko gbe yin debi te nlo ko ja yin kale si rona o parinu o di ki ma wa wa nti won o fi wo sugbon te ni o le pada ko tun pada wa dore eni tipe tipe o awon obaye je ti won fi le se nkan won ti gbagbe pe ile ni oruko ti nje ba won baba wa ti npe alimi ni ololo ti si gbe eyan mi fun gbogbo eni ti ba se nkan e wo arakunrin kan nbe agba bi aka loruko re o lowo bi asarun ki se polohun ke lolowo na ni bi biribiri ohun olohun ko pa ohun olohun ko pa mo ti e ko mu won ko se won leso bo se ti nsoju pelu awon janduku to nko leyin ohun lo fi ndolowo to fi ndi oloro ti gbogbo awon eyan si ma nsasun abule to ba bo si bayi won ti kanjangban nbe bi o ba gbale won tan die lo ma fe ku baba kan wa nbe ni ala oko ohun ati omo re ti won si ni ilejo gbogbo ona ni agbabi aka nwa lati fi ri pe ohun sa gba ile won o gbiyanju titi bo ba lo ko ni ba won laba bo ba se o ti ran awon emewa re lo ti owo re si nsi para ojo otojo o na si bi omo tuntun won se nawo lowo ninu ile won se onise bi okuku ni ma se sise bi iwa ika ti nbe ninu eda ati gbogbo ise owo abesin kawo ola bi won o ma nti won gogo kaakiri ni iwo eleda mi ma je kori mi o buru o ma ran mi ni se ika ma ran mi ni se gbemi omo la keji mi e wo bi ti gbajumo to ba yi ara re de e wo ojo to nse nkan lowo o si kuro ninu ile ko mo pe awodi oke nri hun bi awodi le si ti se nwo ni toke nwo o ti iban lewo bapo o gbe oko re o si rin lo pelu awon emewa re o ni ki awon emewa re koko lo siwaju ni gere to nbo be ni arabirin kan pade re to je iyawo awon eni to fe lo ba awon yen ri won ni lagbaja ni won mo nkan to nwa kiri ni oganjo oru o na si fi ara seko o rora fi ara le sibi kan ni gere tori pe anfani ti wa fun tori eni to nwa lo ti yen naju ni gbagede ita re o si fi ibon le igbe oro ti arakunrin kigbe ko mo pe awodi oke to duro lori ile ti ete nte o ti ri un daada ni ketekete o si nsa lo si sa to nsa lo o tun gba ago olopa lo lai mo pe ewu ti nbe leru re awon yen si file o gbale lo bayi ni awon tori ni won si tete lo si ago olopa pe awon ri eni bayi agba bi aka o ti sise bi bayi ni bi bayi to ti se bayi to ti se bayi be ni won wa sibe won ba arakunrin na to n japoo nle epa oporo mo idajo olorun ki pe mu eyan idajo olorun mu gbogbo gbemi e fi oro agba bi aka ke fi sari kogbon o ro pe ko si nti owo le se owo a ma debi kan ti owo ma te to je pe ododo nikan lo ma ku bayi ni adajo ojo na to je adajo obirin ko ti e be subegba o ni ki won mu ki won lo se ohun na bi oju ti n se ose ki won pa ipo ohun na dani kia logan o n bere lowo eni ti n gbejo ro fun pe kini won fi eyin bo wi iyen ni atunse kan o si o oro yi si ti koja owo bayi ni agba bi aka to na torile gbogbo iwo to n gbale onile ma ran ti pe idajo olorun wa o laipe laijina asiwaju si n gbe committee kan bo ti o ma moju to gbogbo awon kan woyi tori ko fe ki emi eniyan ko ti owo eniyan kan bo tabi pe nigba to n wa nipo yi ki won ma pa eniyan ko da o ela loro ni o a tun jo pade ni dede akoko ikan na lola ire o
1: jọje ero wituwiti ni ilu ogbagi ni Saturday ose yi ni bi odun ijesu ogbagi ti 2026 ojo iyadun a mirin gidi loruko kabiyesi is imperial majesty aba victor olasende aditona jp odagbaragajato jowo of ogbagiland the prescribed authority and paramount ruler of ogbagiland to fi ma awon joye la n pe gbogbo eniyan ati gbogbo omo ogbagi nile ati ni irin ajo sibi ayeye ijesu ogbagi ti odun yi pelu oniruru eto to lami laka yato Saturday on the 18th oshu yi ni ko mo oku eto gangan ni dede ago meje aro ojo yi ni gbogbo oloye padapata ni ilu ogbagi yo gun ati afi kabiyesi fun iwure ti ayeye ijesu tutu ti yo waye ni Saturday ose yi tete leyin eyi lariya yo wa sole lotun losi ti gbogbo adugbo yo ma so kutu wa wa kaakiri ilu ogbagi adu eleyi a loyin ladun yato asking bakunji kuku yebe aku orire o gbogbo omo ogbagi ni leloko ati ni irin ajo kuti adu ijesu tutu adu ijesu adu yi a so wa sowo somo ati alaafia oro
2: ami
1: so nje loruko chief salaja ati gbogbo oloye ni ilu ogbagi pata awon lo ni kin kede loruko wa ati ilu ogbagi
2: gbagi
3: Looking for a place to build your future bright, where knowledge meets purpose and dreams take flight? Welcome to Wesley University Ondo today, where excellence led the way. We've got the right path for you from the College of Social and Management Sciences, College of Natural and Applied Sciences, College of Environmental Design and Management, College of Agriculture, Food and Technology, College of Medical and Allied Health Sciences, College of Community Health Sciences, College of Nursing, College of Pharmacy, College of Education, College of Art, College of Law, College of Engineering to the College of Public Health. Building leaders for tomorrow across every profession. Undergraduate, postgraduate, subdegree and part-time programs available. Plus, enjoy an exclusive 50% tuition fee discount on selected courses. Apply now at www.wesleyuni.edu.ng. For inquiries, please call 0807-096-2165 or 0803-482-7190. Wesley University, Ondo, knowledge and character for development. Apply now and secure your future today. Anansa, management

0: igba awon eyan ke mo bi data won se man tete joton emi gaga bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: now logan ogun da isi yo dowo yen
1: owo ma o jomo ju toto
0: afi ko ti photo yo ka wo sale aka
1: mi ere agbagede oye mi aina logan
0: ogun da isi
1: o dojo kejo ja o
0: ire mo pe
1: awada mo fo ire
0: o ti podo megwa yi mama yo ti kanye fo digbo ti
1: agba ile dumo

0: mama oya kare
1: St Patrick's Church
0: Ijebu
1: oro made
0: owa ya jope
1: ojo ti gbe nte
0: esun re tu katuka yo rano
1: e no fodim kare
0: nka mu lo
1: omo
0: adero nke
1: ologan
0: iwo mu fodim kede o yo tabo
1: tabo
2: so yi la fin ki gbogbo awon eyan won wa lori ijuko koko ti tona ti ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
3: e to gbe iyawo laye
4: ajowo e duro na jare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero foso ki nse ile wa ma fowo foso nle ni 2026
2: eh ni tuto
4: ka ja so pe o ti ran won abi
2: kan lo ti e so pe mo gbodo ran gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
5: e won lo tun je cdk bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero foso ati be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ya abi
2: ah lati osu to koja ni mo ti ra won

0: ariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise ako ni lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo na da ki fun te gba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba make sure gbugbu iga

etuku dede wo yi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti nyapon yarin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri on na loye lo wa bere ni je pe yanpon yarin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si ngbe ibi ti won ti ngbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore ekoko ase eni to ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wi pe iwo yawo to oba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa n beta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan.

0: o wulo fọkunrin o wulo fobirin o wulo fọmọde bẹ lo wulo fun agbalagba e si wa ma wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdac si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko duke lo na mo si npada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koro jo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afo gede gede do ti ara danu, logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fonte gba o da lagu ara 24/7 Aba Make Sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 Aba Make Sure gbo iga ijawa ija osi always guide me
0: Benny, ijawa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 Aba Make Sure yi number yi o na ni ke mo pe 0916062253 e je npe le kan si 0916062253 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire

0: rẹ niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun rẹ si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibani soro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
0: Se mi o so fun e.
1: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
0: Ero ibani soro la so le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
1: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
2: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonu le tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni abdulakim okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
3: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni abdulakim okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
2: Okay.
3: Ti ama si CDCare CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
2: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
3: ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati osese meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
2: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won wa mo so yoku die die bawo won se se
3: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
2: ikini idi ti e fi se ba n pe kawon yen kokko san wo le die de to di pe e gbe oja fun
3: e seun olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo lo olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pen ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
2: nibo ni office yin
4: office wa wa ni exodus filling station formerly tota opposite factor chief pharmacy oluwatuyi quarters akure ondo state
3: oluleṣe wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leko ni ilu eko be ni olotu
5: e pe cdk sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
3: e ṣeun olotu
2: oro leti gbọn lati enu ogbeni Abdulhakim Okola teje asoju CDK iwa na magore loni o le baden to ni dukia
6: ore wa kilo re to roju koko bayi
3: wo ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
6: ara nta wo nu shop o gbo nipa CDK ni
3: CDK kini nje be
6: CDK CDCARE application asire ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
3: iro ni o
6: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
3: ah o si riru eyo ti fi pa won fun mi lati jo yi
6: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ani welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa CDK

e seun akin pe e kaabo pada lati odi keji lohun e wa je ka ma je ka mobile ka jo wonu agbami eto na lekun rere bayi oya e ma ba wa bo lori eto ohun bi adun kayodi are bala me tinubu lo tun ti bowo lo alekun awon ona ma le gbagbe yi to je pe o nse ni orilede nigeria o pelu kilometer to nlo si nkan bi irinwo le to je pe o fi se alekun ele to je pe o ti se tele tele to je nkan bi 1000 ni orilede nigeria to je pe apapo gbogbo eyi to ti se ohun ni won so pe yo wa je nkan bi 1000 kilometer o minister to wa fun oro ise ode ni orilede yi yen de fedumahi nlo so ele yi jade lana ode yi be gege ni are bola metinubu so ni won so pe are bola metinubu o tun se be o tun bowo lu atun se popo na feregede feregede eyi to wa lati ilu iko si ilu ibadan pelu konkere yi to je pe won yo fi se degbegbe bakan na ni won tun so pe are bola metinubu lo tun ti bowo lu atun se afaraka yi to je pe won ti pati lati ojo to ti pe wa le tin be ni ipile taraba bakan na ni won tun so pe opolopo awon ise mi ni are bola metinubu lo so pe ki won se o to si ti se be to ti bowo lu gege bi umai bo se so oni eleyi lo fi han pe looto ati lododo ni are bola metinubu lo ti pinu ninu okan re lati le je ki orilede nigeria ko dun wo loju ati pe lati le pese orisirisi awon nkan amaye derun fun awon eyan ka kiri gbogbo awon eko tin be ni orilede nigeria orisirisi ise on le ti umai to daruko ni won ko sinu iwe iroyin punch fun ekurere re e ko ja lo sinu iwe iroyin punch ohun ke lo ka

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere.
2: Mo le ṣalaye mo pani lẹrin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi. O ti ẹda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
2: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
4: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
5: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gugu iga

0: kabo sori akotun eto idile mi de lati se radio adaba 88.9 fm sha lafia ni yan payin aku bi ojojo seri aku shoginiti lo wa lodo ya boru mi mo
1: shoginiti ni
2: wa ndiliti lo wa ntani
1: su mu
0: ara o da pa ah awon kan so fun pe won lo run ran o won lo run ran gan pe orun yen gan won fe le wo pe sojo si rosha
2: orun to ba wo ran lasiko ya siko ojolawa shoginiti ni
0: okay a plus or minus
2: ko le mu to ti gba irun
0: anyway you turn in a plus or minus mi gan fe wo cardigan wa so program ko wa ke wan be lo mi pe se ko si so lati be grand kan wa pa ejo eja ka pa won ero amule tutu bi carry dile ko wa le pa se program lo wa bere si
1: wo
0: ben so e ka wo sori eto leni lori eto idile mi idile gebe se mo pe awon akore lokan ojo kan to ni se pelu idile awon to si ni idile awon ti o de wo pe okay emi na rin ni bebe very soon to get married ni ama mo wa lori eto yi a de lero pe be se nko eko lati odo wa lawa na la nko lati odo ni lori eto nkan ta fe wo leni ni pe gebe se mo pa awon mo ti wa ni holidays yes awon ko ti birthday de awon kan se mo pe okay boya gbogbo rau rau e this is next week everybody a joko sile so e ku inawo per second eating ni time ga ba ti birthday per second si won mo a jeun
2: abi o
0: be bi a se wa ni idile apapo oko ati iyawo to wa come together lati di iye yoko ni family akori ta fa lori eto ni eni oni se pelu awon omo bi akoko le de se wa yi different decisions to ma wa ye awon kan pe a mo fe kuma lo soro mommy mi that you know odo mami mo fe kon ma lo soro ti to join ta si mami ti ri won now iya yawo ni mo fe ka awon mommy kan ba mi lo olude iyo ko na ni last 2 years ni won ti wa last mo fe kon ba mi lo olude ati da lati settle oro yen lati aro bayi ko fe ni yanju nkan ta fe gbe yewo to ba je iwo kini o ba se se wa ni odo mommy mi e kokko lo ni abi odo daddy mi bo yen ko fe kokko gba ke yen kokko komo kokko wa sodo won o won fe kon sa wa ki won wa lo olude se de mo ko to ba kokko ja mo lowo o ma fe lo advantage pe odo mi won kokko wa so kon kuku e je kon ku lo tan let's see e ka o bi a se le resolve ti ro situation yi to ba arise ninu family wa Gen Z mi a ma wo pe ah emi o ti lomo bo mo mo pe nigba to kere option meji ni isi ta ko lo soko oko tele mommy ro office oko wale oko lo so ma lesson option to wa available nigba yen so ko ta fe lori eto ni eni ni e oruko temi ni Olajumoke Omotosho
2: e ka san eyan wa Moses Ojo oruko temi o
1: ojo ayan alawoye oruko temi e ka san
0: grand commander show sele si yin boya ngba ti e si kere bo igba yen so ani e ma te ba fe travel bo ku te ba e sa ba travel lo so do nku wa kan so oju wo le yin fi wo now your corner rara odominu wa ti wa lo lude iya yawo ninu odominu ti wa lo lude as oko ati yawo now how do you resolve this
2: e se o to ni akoko ta wa ni akoko ta awon mo ti won ti pari idanwo awon mi ti gbolude awon mi won gbolude lose to nbo and gege bi a se mo ara asa ta ma so lo ni to ti je ise ati asa wa nle yoruba mo ran tin gba en gba ta wa wa leko ta ba ti gbolude bo kan fi enikan ranse si badan fe enikan ranse si mi tabi ka won family kan ti ma ni mo fe ki lagbaja lo de pelu mi o bo se ma rin na ni e sugbon a ti wa ri pe layo aye ode oni gan wahala ta ti kole awon mo gan lowo o ti koja lo ma lo lude boya tori pe ife to ma wa laarin molebi o ti diku boya n to ti mo ro bo fa ni e ta fi ma fi awon mo lo je ku won lo lude mo tori ari nisi pe content to gbo lule gan holiday lesson kini kon lesson ko ti e ni wa da bi gba pa awon mo gbo lude gan papa to tono a fe kon sere paju kon gbagbe iwe but at the same time holiday la pe nti mo jeri awon oyibo si ni e nton ba pe ni asiko ise na ma fi se nton ba pe ni asiko ere gidi ni wa fi se holiday na pe awon oyinbo ton da be pe holiday e je komode yen ko se ko gbolude lo ko se awon nkan tuntun ko refresh brain ko se pe ka tun do pe 2+2 kini ko iro o but asa wa na wa nbe pe a ma a ma ko mo le bi po a ma ko e bi po eh a ma wara wa eh obi ani awon baba ati yawo le ni a e je ka awon omo omo mi wa se olude pelu mi o bo to ra e pe laye o aye odo na mi o mo to nfa o tin diku eh boya inawo ni a mi ko waye mi sugbon keke bi akori ta ti eni e je awo ta ba pe ra wa ni oko ati iyawo o ye ka le jo fi mo sokan ka le jo da ero wa po ke ka jo ki ero wa sokan ko gun loju ko pe o da ibo le a fe ka omo e lo ya iyawo le ni a ba le mi ejo ya mi ni kan wa pe a o ti todun melo kan to wa oko na le wo pe a nto to a boyo do awon obi temi na lo last alude o da e ja se be ti fe ba wa o ye ka jo fi mo sokan ka jo gba irewo ta ba ne wo pe do awon obi mi tun ma wo pe tori ta ba wo awon agbalagba to ma awon mo ma lo ba se olude in to to ngba mi won ma nfe ba omo je ju and o le wa laarin obi kan si keji boya obi kan boya awon obi o pe ah so won ko to ba lo so mo pe grandma todo te o ko like ko ba ko kọmọ ke omo koja kini boya kan ma lo be o nkan kan but e ja jo ro na ife na gbogbo e na ti fe ba wa laarin oko ati iyawo ye kan jo le joko kan jo ro kan je duwo wo pe ah o da o e je ka awon mo de lo ko bo te so se kan bo se meji kan kan gba tegun lo kan sere lo kan iyen gan lo nje ka mo asa iyen gan iru awon mo e awon mo ton gbe pelu wa nisin ti won mo orisirisi nkan mi igba ton ba lo soda awon obi awon grandma grandpa en won agbo awon itan won agbo awon nkan mi won ri nkan mi nbe to pe won le mat salaba pade lodo won so emi ro boya awon kan o se pataki but gege bi obi o ye ka jo ro ka ma je o di wahala ko yen ko dija
0: okay
2: ko yen ko di wahala
1: ko ye
0: ko ye odun ayomi
1: nkan ti mo ra ko bere ni pe se omo kan la won yen bi
0: ara bi
1: ka gba pon bi mo me
0: eh
1: to po di pe won won ja lori tomo e ko pe
0: meji
1: o pe meji meji abi kon bi lo awon mo pe a lagbaja oyibo lo wu e lo odo mo mi mi ni abi odo mo mi oko mi to bo se ma se niyan bo emi ro pe o ti ni ko to di pe won le wa ma ja si irun kan ba yen o ti ni nkan to ti n sele already because o lo je ke bi a ti gba ta won ti bi awon omo e ti wa nlewe ton ti n lo fun holiday bi a odo enikan no nkan mo lo bi a won ko trust enikan ju kan lo ka ti wa gba pe bi a oro kike bi a ta awon omo yen ba lo do lagbaja bi won ma n de ton ma n ru abi ton ma n sick te ko ma need ati treat ton mo awon kan ba yen bo mo wa very sure pe ko to di pe awon parents mejeji awon grand yen ti wa n ja lori awon omo definitely office kan ju kan lo ni ti o de ye ko ri be because sherry holiday ke yan ma lo so do grandma you know o mix awon gen z le understand nkan ti mo so because you will enjoy and o lawon nje kankan ti awon grandma yen ma se fun awon omo to me say nkan te pe your own mom go le won le se ru e so gege bi obi nkan to ye ka ma se ni pe holiday ile ka won lo next one kon ma se sira kon ma je ko fi si bi kan ju kan lo that's the best thing ba ye ko be wa la yen de po ju kan pe awon omo yen awon kan lo awon ko
0: se idajo solomon lo da
1: best solution yen
0: ti aba wa ni ki atun fugo lona bayi pe boya o le je distance la parents yen wo pe okay ah obi ti
2: ti bayi jina ju o
0: do do to do bayi
2: be n ton gbe saria
0: e ti gba tan
2: ati tan
0: o mo mo ni
2: ani akure
0: ka wa so ko ko
2: ati fo mo ranse
0: fo mo ranse
2: a le die
0: a le o so o le je distance ni parents kan wo pe ah mi ro ko mo da mi ro ko I never thought of it no taking my children down to Zaria.
2: To Zaria.
1: You know, lofa.
0: me, ro. I didn't even think of it. What happened? Boy, but see, oh, one dear, they were asking that I want to go to grandma, but.
1: But she only one now.
2: Oh,
1: only one. So don't
0: she can come.
2: Oh, one bend to
0: talk. Now, Kiwani, I want to travel down. Meaning,
2: take the children.
0: If I want to take them there, I have to stay because me olelo. If you want to see me,
2: kise wa pada lo ki lo mu won. Nto to distance yen ku be a factor. iru nta tan no sile n to to ka wa compare si en to pe boya ilara nbi ba bi bi
0: abekiti nbi ba
2: eri pe o ti ran ko fisi be yen ju ohun yen lo iyen se gbo to ra mo pe ah
1: distance
2: awon grandma to wa lohun ati grandpa to a wo na pe ah ona jinpo to to sugbon
0: but now our parents o wa wo be o wo pe in as much as grandchildren
2: ala ti wo be na ni tori gbogbo nkan lo gba ero la koko ta wa nisin family na to fe embark on holiday pelu awon omo won ati koko put budget in into places pe ah abani ka kan omo ilo zaria emo ewo ta fi omo to nisin o to fro compare to ka ko won lo si boya adu ekiti nbi bayi abowo nbi bayi e mo pe yen ati ele lo ka de a le lo ka de ka ko won de be loni o a gan de ma pada immediately so it could be possible the distance also o le je ara nkan ti o le fa ki o fi wo si bi kan ju ibi kan lo sugbon sibe ju be lo na a jo ma ro a de jo ma wo sira won na ni ko ye ko dija ta ba ti jo wo ko ye ta ba en ti o da epo ma nfa opolopo kini ni pe se ri ni asa ti wa nbi bayi a ki n gbaradi fun olude tori ni awon oyinbo yen
0: ati ma save
2: what must towards holiday in fact ara asa ti won ni enbe
0: owo to ba to e na ni wa save no na o se bo so ba no ko ku ni wa save
2: ko si gba to wo n to na na
0: the only budget by it that I know that most African parents on ma prefer fun ni
2: o ya won ma da school
0: owo wa se bere si ra sandals ba won lo mo to be to e fe wo J1 ati ma blo school yen to and fro e jo kini awon kan to ma ngba so mi ro ko ma fun won ni luxury of that
2: to ti pe a fe ma se bo kan bo lo na gege bi idile ara n to da na ni pe ka ma fi owo pamọ ki o ma di pe boya igba ti nkan wole ku bayi na ni
1: a
2: kan se ma sare kiri bo ti le wu ko le to na ko si bi a se le ma fi nkan kan ko die die a pamọ pe ah o da o lo da mo n bo to bo ma se n gba lo nisin a o ye ka ti ma ronu pe iwole won na owo lo ma ba de so gbogbo e na ero lo e ki a ma fi dore la won ko tore ni o wa nu asa yoruba na an dajo
0: awon dajo okay anyway
2: an dajo awon aimoya awon to n dajo to was boya school fees abi ara gbogbo nkan ti nkan
0: wo na ka
2: ma fowo me o wa jeun
0: yen wa mandatory
2: ka ma fowo me o wa jeun
0: that must be done na won owo school owo owe owo uniform yen but
2: olude na o ye ka ma ru mora won o ye ka ma ru mora won
0: this side yen now ti awon parents be ju wa
2: so pe idita fi ma ma ro wo mora won ran ni pe
0: o ye ko wa yi
2: eh idita fi ma ma ro mora won ran ni pe ah gege bi awa gege bi obi na awon grandma grandma ta so yi na won fe lo ki won o ye ka ro pe ah asiko to ye ki ah o da o awon mo yin bo alo se lude o nkan to fe fun awon
0: na special budget na
2: yen wa ro po mo so that te ba tin lo ale mo pe ah e o ku ti pe na ta ti fi nkan ranse si grandma si grandma
0: opportunity to ba ja bag of rice ma wa
2: ma bag be so gbogbo e na lo ye ka ma gba lero ka jo ro sotun ka jo ro so si gege bi oko ati iyawo ka ma je o faja rara o tori n to te wa le gan koja ki an ma fa ija lo ni asiko yi ero to wa lotun lo si nipa awon owo iwole iwe omo ile iwe nkankan o po ju wele ka jo joko ni ara nkan ti idile ni lo ni e ka jo joko ka jo ro ah ka da sotun ka da so si pe ah bayi o kini ka se o ero ade wa lotun lo se ade jo sira won ka to wi ka to fo ti olude na ba de se ipe ni ka ma pe awon obi yen pe ah ejo e ma binu o some money lo lo tin ri o nkan bayi bayi lo fa o awon e fe se wa e ma binu si wa ijo mi won a ma wa ko ye ko di ija rara eyi to ba de fe di ija ka jo tun wo sira won ni won ni awon atenu o le se kan wa jabo ti ja ba de fe wa ka jo joko ka pare e na ni
0: odun ayemi ti bo se wa sele bayi bo ka ti fi oro distance sinu e could be a barrier ti parent kan ni no to ro don yen dinna mi le je ka won mo e mo ko ma to stay e ma to ibikan e ka fe ma feel she mi fe lo I don't want to use entitled ma fi no ma fi pe
2: boya idile oko idile
0: mo fe sala eh adult
2: boya mo idile oka ma so ka se bi omo wa ni
0: space awala occupy position yen to ye ka omo ye ti wa lolude not the other side kilo wa ye ki won se ni ro situation yen
1: ti ara ti fi distance abi ta ti ro pe eh kon wa ti o ba omo yen kere. Mm. Eh, be a le ma ro ko ya te pe
0: no ka ka ka kan te ko ke maybe J class, JSS class.
1: Mm. Maybe even JSS class safe.
0: Won ti kere na.
1: Won ti kere.
0: Okay.
1: Eh kan wa. Awon to wa n sari ayen te kan ma bo nbi.
0: O ma bo. O se te sari ayen fi se example.
1: Eh no, bo se je lo san para. Okay. Awon to wa ni class na e je kan wa. So yen ton ba wa, awon mo yen wa nbe. Won se ton ba de ti lo ide ton, won a pada. That's the best thing that they say. They come parents mejeji. And they to small boy. And they come abo.
0: Okay, I say to come abo.
1: Come abo. So that while I know lantra to avoid.
0: Eke mani SS holiday. Because holiday now, only the time in Bayern.
2: Holiday is one day.
0: Mama will pay if any time they mean. Keep on G. Kasun ki jeun ki lo sibi se ke pada wale ki decide where mo fe so ja bi mi fe so nje now they are not call o wa ni ki
2: ise mo ise wa ni
0: mo ise ni e
2: because you have to take care of
0: the SS
2: old people
1: the two old people understanding ni kini igba o ye ki a le understand awon situation kan to ba nsele se oro ta nso yi ko nse nkan to ye ki yan gba bi o tin but is something that marriage awon mi nkan ton face presently ni abi ton ti face siri ni e to yin bo kan understand ara wa lo better to ba de wa je be ka ti wa gba pe iru nkan ba yen sele a ma ba oko so ni nkan kan bye se jan po bring le mi decision to cover ti so ni anything to cover ti so ni ma fo ni oran ta so nkan to cover so because to mo mi ba wa nle ko si problem to ba lo sodo won na ko si problem o ma fi relieve mi na ni so emi ma wa fi le oko lowo ki oko ko decide bi aka o mo lo abi ko duro. That's the best thing.
0: Sherry, decision on plan you. Only won pe ni I leave you to your cross. To ba de o fe dori akodo. Go ahead. To ba fe gbe side.
1: E ma kan yo mi kuro wahala.
0: E le drop comment yin fun wa ni ori Facebook. We read them. Se ka soju opo. Ta ba soju opo so that ka le read time at balance. Ta ba soju opo te yin you are calling in, they will continue with our discussions. No, ni B. 0816251 9991.
3: Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ó dára.
4: Lára mi kí àwọn ọmọ lọ sọ́dọ̀ grandma even kó má jẹ́ Nàìjíríà gan kó jẹ́ ìlú òyìnbó
0: tí
4: ìṣọ̀kan bá ti wà láàrin ọkọ àti aya ó ti ẹ̀ṣẹ̀ kan ní ó yẹ káwọn ọmọ wá wo bàbá àgbà màmá àgbà kì í ṣọjọ́ tán bá kú ló ṣẹ̀yẹ kan kó wọn wá. Then àwọn òbí yẹn náà irú àwa grandma wọ̀nyí àwọn ọmọ wa mọ ìtọ́jú tí a lè fún àwọn ọmọ wọn grandma mìíràn ò mọ ọmọ tọ́jú ìmíràn ọmọ ọmọ tọ́jú then àwọn ọmọ yẹn ọmọ mìíràn tó ti pé 4 years nísìnyí tán bá lọ sọ́dọ̀ grandma lọ́tún lọ́sì wọ́n mọ bí ìtọ́jú ṣe rí àwọn fúnra wọn náà máa ń dì máa dì pé ibi báyìí náà fẹ́ lọ ṣùgbọ́n nínú ìfẹ́ láàrin ọkọ àti aya ló ti ṣe kókó kó má mú ìjà dání ìyẹn ló mọ dá.
0: Ẹ ṣe púpọ̀ ẹ ṣe àdúpẹ́ Adeola Oluwa Yomi Oni well done Olusegun Agbede only please consider bandits before thinking of Zaria. I love what Odu said, husband words are the finer.
1: Yes,
0: Odu can dance well. Okay, I think on Inside Life WTD only taking kicks to grandmas for holidays the best gift they can get to learn their roots. Hear the old stories, speak exactly the language and eat real food. Those are the memories they will carry forever. Family is everything, and that outweighs the distance barrier. That's just it. I could remember our grandparents, me one in Ibadan. So from Zaria, we'll just take mirror boya won si se good night area good morning badon
2: train abi
0: no train go Marco Polo on big
2: Marco okay Marco Polo
0: so then my dad was not even thinking about the distance nkan to ma road ni bayi ni pe when we were gbatakere ni won ti gbe wa wa so now that we are grown we should even see what those people look like. Mm. So tawati berani Kaduna. I could remember Kaduna at my own motor to berani Kaduna Lale.
2: Salisu Ibrahim by 14.
0: Mani Mando Tawati Womoto ni Ben ni Kaduna Abade Ibado. Laro. Regularly we have our uncle. That's why Duro Dewa. Ni Ben because I am man. So to my pick walo and wonderful experiences ni guy. They go to buy de begon. Okay, I saw Baba Ishedini. So this is my. But I'm not sure that experience. What she want more? Because my kids, when I took them to Zaria, they were still babies, and they didn't get to see my dad until when he was laid in the coffin. So my son was like, "I did." I said, "Oh, when you ask your daddy."
2: Sherry, ara intimate feka wuju ninu kini amfani to wa nu kini rather than. Ija to ma da sile laarin pe ko daja sile laarin oko ati yawo e ja fi hese gbe seri le lo so lude yi papa julo ma ko awon mo lo si igbereko lo o se pataki lati mo kon le mo bi iya to pe ka le mo route wa iblach se wa awon je wo ni won mo yo nje ni awon iya agba yan je to pe awon o kin raye ati je ni ni city ni wherever places are wa tawon awa papa jura awon gen si ile aye ode oni ah mo ran tin gba kan ijo o mo se ro pe ijo o mo ti je egbo gbeyin mo pe egbo because up ati se onje yi o ti di osin go so majority of our obi aye ode oni
0: time ati se ma po ewo agbo ewo
2: to te ba lo so da won iya yen
0: e mo pe no won to ni retirement age ko si te kan to fe se e so je group she 5 lo fe lo po egbo
2: so iyen lo nje ki opolopo ise ati asa wa ko sonu ba pa julo lona onje ni o lona ede ni o e ri pe majority ede yoruba ta nso gan ni siko kun to mo daada bi taye igba kan but awon bi ta ti le ri kini e pada ni ti awon e ba nlo so lude yen ta jo gba ta jo agree la wo je ka omo boto aso so meji let them go and do to e ka se ni brother nka ma fi so pe okay o iro odo temi no fe lo odo ya mi no fe iro o eja fi mo sokan ka je kan lo ka omo itun le ni imo imo ni ton fe lo ni gan wa pa because traveling itself is an education.
3: Yes.
2: Even going to places where you are not used to, you will learn one thing or the other nibe. So eko ku eko ni ko se pe ko pe ka wa classroom ni kan na ni eko ele gan tun je ka mo pa
3: and as you dey mo eyan ti awon parents wa yen jo be awon o ti na awon iwa ti daddy mo mo ko ke o na pe grandpa ni daddy bi jo grandma ni daddy bi jo
0: Hello, Ekaso.
5: Hello.
0: Hello, Ekaso.
5: Ekaso. Oruko yin ati esin pe wa. Paul Akimade lati Lekun Oda lo soro.
0: An gbo yin.
5: In fact, topic la le mu wa la Adosun yin. Ah, eni se oro so loruko Jesu.
3: Amen.
5: Laye atijo nigba ta wa ni kekere. Ike ti se nigba toju ti la bayi. Inu wa ma n dun ni ti dadi mi to ba ti ni ka lo sodo grandma mi gba yin inu wa ma n dun ni a ma n debate lori e ni tori ta ba ti le dodo mama mi a omo ndole mi ta ba ti le bayi won ma pe ore kan lodo wa obe lasepo tori ti e gan ni mo se ma saba lo be ma oya brother oya gbe wa si moto baba mi ti ise gbe ko ti le taya ati gbe ra awe meji meta obe ti mama e ma n se ati yan to ma gun fele fele pelu obe yen ko je ka gbagbe be rara titi mama e fi jade laye each time ta ba ti lodo de we are going there so ko si ko to buru nbe si amo ba lo ke grandma won but bi lu seri bayin on lo fa to da be ni pe oni ka lu ko fi ore omo e pa mo mama kan soro kan le kan awon grandma kan wa ti je wi pe won amo mo se le handle awon omo isin e bo se le toju won bi awon to lo omo yin aye ati joba e won mo se toju awon omo ti won awon na de ti dagba so won ni fe le wa stressful won ati ma sate lomo kakiri amo kekiri deni ke ko si tomo ta ba ti le wa ni bi oko yin bayi a ma sa kakiri to ye ko lo won a lo be so so ko si kan to buru nbe but to bo ko wa laarin tokan ti yawo kan jo agree together pe igbe ba se kan lo sodo mama abi kan ti joko ko si kan to ba lo ki grandma yen kan lo daju aye ati jo yen bayi grandma mi a ma kuwe orisiri lede ondo lade ma so awon owe ti mi mo ri ti baba mi o so fun mi ri ti ya o so fun mi ri mama ya ma po wo yen si mi e wo o da ki lo ki grandma jare e se
0: adupe e se adupe I am got out only pay now quite a one debate. Although mommy me, mama lo. Although daddy me, no, mama lo. How will they should they resolve this? To combine to bashele. You know, it did especially town multi one already. Bye. 0816251999. Hello, Ekason.
6: Hello,
0: Mr. Ekason.
6: So
0: contribution on ni eh akin ele blessing ni e ku se takutakun sama ko ni baje fun yin sama ko ni baje fun yin no thank you so much hello e ka so e ma rag you can drop your comment on Facebook or read them hello e ka so
6: e ka so mo
0: e je sukuro ni bi ero radio yin si e ba ti pe wa
7: Hello.
0: Hello, Kasoma.
7: Kasom.
0: Oruko yan ti e tin pe wa.
7: Mama, yes. Mama Sheo.
0: Lati.
7: Lati Oke Pupa.
0: A gbo yin.
7: O, e se ku eto.
0: E se adupe.
7: Olorun a darapo mo yin.
0: Amen.
7: O, awon oro ti e so yi oro to mo gbon dani ni. Se eni to ba ni grammar ko ma dupe lowo Olorun. Fun awon omo mi. Awon mo mi wa to se pe won fe ri grammar kan lati ba won sere grammar mi de ri o like omode ye gan lo ma je ki awon mo gan ko lo sodo grammar gba mi awon je ta awon grammar ma se yen awon fresh one ti ki se ti won ti popo mo orisirisi nkan yen gan sara lore awa obi ode oni oni ke je ki amu lokan kawon omo wa kan ma lo sodo grandma grandpa kan lo ma sere e ma je ki gbogbo e ma se iwe holiday ko sin gbogbo igba o ye ki brain omo gan ko sin ni akoko holiday yen olorun aran yin lowo
0: e
2: se se ti ri emi ti ri nkankan mi se ri ko nse eru eni ti o so lekan pe awon ti o ni grandma awon ti o ni grandma mo ran ti gba ta wa dagba ta kekere mi o gbojumo grandma temi sugbon awon olude kan wa ti mo lo igba kan so pe odo aburo iya mi ni mo lo lateko won mu wa si badan mechanic le ni e a jo ma lo si ibi ise laaro for like 2 months mo wa nbe another one odo aburo dadi mi ni mo lo so awon kini gan lo ma build ife laarin molebi gbogbo kini de ti o ra ko tin lo ka wa ma je o lo ta ba mu ara wa a tun ma ni ife ara wa si a tun je ki ife molebi yen tun ma tan si ni ko je elomi ti o ni grandma mo ti o ni obi mo ti o si lawon
0: o se mo pe nigba mi wa believe our parents our beliefs in me ma fa telomi o fi ri je ko mo grandma wo no way
2: wo iru iru idile ta ba tin rin ari pe boya nkan ogun rege laarin won ni iru ibe yen nkan ogun rege laarin won ni ife o si to laarin idile extended family yen ni but ti ife ba wa laarin wa o ye ka si ma gba omo aburo mi a e ma bo e wa aso lode lodo mi o omo egbon mi bo se ko ri niyen
0: no wa ma send invite be wa mo fe wa
2: a ma send won se o le send invite o de so ko mo fe wa Okay. Mo le ro nisi pe o ma ti se bo ti o ti ni odun kan ri ti awon aburo mi wa ba aso lude ni odo ti wa won de le so pe ah okay awon mo temi no je kan wa bo se ko ri ni e ti fe ba wa laarin laarin idile idile to gboro ni o ti fe ba wa nbe o ye ka le si ba wara wa an ta ba de nwara wa o ngon la je ka awon mo egan kon ma ni mo nipa ba se se wa pe ah ijo ru jo kan mo nbere lowo omo bi pe ah ijo mo so le draw family lineage ah oni leyin so pesa mo mo
0: mi
2: o
0: mo draft e go balance
2: mi o mo elomi ah wa o pe o mo elomi mo ke o mo ke baba la ja baba ah okay so ara idi niyan to fi ye ka ma je ke awon mo e ki won ma mo ibi ti won ti se wa kon ma lu olude ton ba lo for instance ton ba lo olude ose kan ose meji lodo eni ti o lo ri memory yen stick si won brain won mo pe eni yi o family baba wa ni o family iya wa ni o bo se ton pelu wa ni so eyi gan lo e ka gbe larugeju e ma jaja ja ko ma da wahala le ibi ton ba lo na won re kokko nbe
8: 8162519919 lori gbogbo awon to je omo tebi gangan won ti dapo won ti lo ṣugbọn nigba olide yi ayuso bi mẹya abi tori fúlọọsì máa ní látọkù látòsí gbogbo wọn bá pàdé wọn àwọn adẹkan ìtara tó bá wá kẹyẹ inú wọn ò ní dùn tó ẹjẹ ká wọn tún ọrọ olide kanto ni a máa wáyé sọ àwòyé ni. Ọ̀pọ̀ pé lẹ́sìndì òjẹ́ káwọn kan lọ bí ọ̀dọ̀ gbàgbọ́ àfìgbàmọ́ àwáyé inú ààyè rẹ̀sáàpù àmọ́bí fúnra ọ̀sùn ẹ̀ náà ọmọ ìkírẹ́ra wì sí àmọ́bí àbí ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n.
2: Ìdúró ẹjọ́ yẹn máa ń wà lójú àwọn òbí torí mo rántí my own father njọ ta ba ti ka ọmọ lọ síbẹ̀ lọ kí wọn báyìí ìfàdé àwọlẹ́sà wọn ṣe ń sọ pé alágbájá lọ ra kíní kan lọ́wọ́ inú wọn máa ń dùn ni àlélẹ́ máa ń mú ìdùnnú wá sínú àwọn òbí tá a ní sínú àwọn arúgbó tá a ní.
0: Ẹ̀bọ̀ now àwọn consider the cross
2: the bill
0: no the cross ẹti láti the hurdles ẹti láti pass. Mo tọ́ni pé rí final decision yẹn
2: wípé
0: ibi
2: ni a lọ. The hurdle, that's why tá a ṣe wà gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó ẹ má jà jẹ́ ó díjà rárá kájọ agree ni ṣebí there was a time when my own home gbà tá a wà ṣe wà young a máa ń decide tá a bá fẹ́ lọ fún Christmas a lè lọ ṣe Christmas ní ọ̀dọ̀ àwọn ti ìyàwó mi. Bóyá new year àwa ṣe lọ́rọ̀ ti wa not until at a later point a wò pé àwa náà ti débi kan pé it's an agreement coming to agreement kẹ́dẹ̀jọ reach agreement kẹ́dẹ̀jọ match the two families they are the same.
3: Kọ́ má dẹ̀ jẹ́ kí wàhálà yẹn bẹ̀rẹ̀ in the first place. Nǹkan tá n sọ yìí nǹkan kan ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ma di pé wọ́n wá di pé wọ́n wá ń jà lórí àwọn ọmọ nǹkan ti wà ń bẹ̀ so gẹ́gẹ́ bí òbí báyìí àbí fún àwọn tó bá ṣe tó máa ṣègbéyàwó tó bá máa bímọ kan make sure pé wọ́n equalize nǹkan tá à ń sọ yìí táwọn ọmọ bá ti gbọ̀lidé kan lẹ́yìn tó ń lọ so wàhálà yẹn ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n wá ń jà lórí àwọn ọmọ yẹn pé jẹ́kẹ́lẹ́wà so ká má fi àyè sílẹ̀ fún kírú wàhálà yẹn kó jẹyọ that's the best thing.
0: I think irú àwọn kan báyìí gan yẹn kó jẹ discussions before kẹ tó marry now kọ bá bí mọ o ṣó lè gbà káwọn ọmọ mi lọ sọdọ parent mi ṣó lè gbà bí tọ́ bá tiẹ̀ lukasẹ̀ àti pé wọ́n lọ bí how many days ló kan ọrọ̀
3: lóru
0: lọ ṣe kí ni wọ́n wá káàkiri ṣé tí wọ́n máa lọ sọdọ ọmọ mi lọ ọdọ títí yín how many days wọ́n lè lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lè lọ 2 months.
2: Ó dàbí
3: wà láti wà bẹ́ẹ̀.
2: Ó dàbí mo ti gbọ́ mo ti rí ìrírí kan rí láàrin ìdílé kan ìdílé yẹn tọ́ka àti ìyáwó àtàwọn ọmọ yẹn ibi tó ń gbé kí òbí máa wà wọ́n ń gbé closer bóyá bi 2 streets away òbí tọkọ wọ́n ń gbé 2 streets away then òbí àwọn ti yàwó àwọn ń gbé bóyá bi the next town mo wa gbo pe do oko yen o nse leko iyawo wa nibe but iyawo yen ko n fe ki awon oko omo e lo si as close as two streets away ko n fe ki awon omo e lo si odo ye ile awon baba ati ya oko yen mo ni ki lo fa bo gba ti ma fa mo ri pe wahala wa o da ri pe between the yawo ati awon parents yen o da ri pe boya there is a loggerhead so ye lo fa so o ye ka je o ma sele rara ta ba ti la ti di toko ti yawo e je a je ki gbogbo to ba le ma da wahala le ka yanju e ni to be no be o ye ka jo the grandparents are always expecting to see their grandchildren pe a kan wa ki mi o inu won wa ndun ni gege bi king of boys to pe listen he said he's so happy tori eru asiko ni inu won ma ndun ju pe awon momo mi wa nle in fact mo ranti baba temi gan na ta omo aba ti lo be bayi he is always happy gbogbo to ba ni a fe fi ba to won fi tera fun won to ba tin bere mo se n bere ti bi na ma bere na ma la ba fun won so onko ati yawo ma fe ka jo joko ka ma ma je ki wahala in fact en ti o to nkan lele you should be the listen to ma da wahala le eh ta ba ti jo joko to de ba ti nbo ta ba ti jo ro okay kini ka se o ibo ni kan se o se ka pin ni o se kan kan lo ose meji nbi se
0: kan wa pin e kan ma pin ni ti
2: won le pin won le lo pe o e je kan kan lo ose meji bi bayi o
1: ayo kun pin pin e na se koko
0: so ma hello mo fe pe awon to wa ni be hello taking the kids to their grandparents is important for the kids as it is important for the couple. Kids can be demanding and the couple also deserves some alone time. Oluwani Kaye Okoye Uni Ekwe to watch it from Ondo Town. Thank you. 0816251 9991. Hello, Ekaso.
9: Ekaso.
0: Ekaso, Uruko ya testing pewa.
9: Omo ba Bodinde latakore.
0: A gbo yin.
9: Irorun lanla lo de fun awon omo to ba ko omo fun awon obi to ba ko omo won lo lo holiday lodo baba tabi iya won. Sugbon close kan wa nbe. Kan fi adura ti awon omo yen leyin. Ai mo ye awon omo to lo holiday to je pe wahala na gbe bo. Wahala ayiraye de ni. Se eni ti won mu pata e lo nile ibi to ti lo holiday to de wa nba rin. Tó ń ba rìn lọ́jọ́ ọ̀la tàbí ẹni tí kókó tí mo fẹ́ sọ òjò yẹn lọ́kàn kíyè sára ṣùgbọ́n kan fi àdúrà tí ìrọ̀rùn ńláńlá ló jẹ́ fún grandma àti grandpa láti rí àwọn wọn ṣùgbọ́n ká ṣọ́ra ká fàdúrà tí wọ́n lẹ́yìn. Ẹ ṣé o.
0: Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣe àwọn kíkọ tí mo tra láti mẹ́ṣọ lẹ́kọ̀ọ́ tí mi fẹ́.
2: Làmọ́lẹ̀.
0: Tí mo tó bá wọ pé inside the beam. The other person yaba wo pe o ti tag family o. Se ti yen gan to lati fa wahala pe side B.
2: Gbogbo e lona.
0: This side cross to this side.
2: Ka ma gbadura. Ka ma fi Olorun sile. Ka ma fi gbogbo awon omo wa ati idile wa le Olorun lo ko gbogbo bi to ba lo ko du Olorun. Ki abo Olorun ko ma se kini. Ma ba won lo. Awon obi to lo ba na mo nigbagbo pe ko so bi ta gba grandchildren e le alejo. Ta fe
0: kikan ti o da se
2: won ni fe na but esu ni gba le ba ran ma so ni pe esu wa en to ma pa je ni gbogbo gba sugbon olohun ni se idile ti wa ni
0: esu are hello e ka so
10: hello
0: e ka so ru ko ya ti tin pe wa
10: ta fe mi lati yo ni
0: a gbo yi
10: ìgbà tí àwọn ọmọ gẹ́gẹ́ ọ̀rá yìí lọ bá àwọn òbí síra wọ́nà ti dàgbà ti bímọ torí pé àwọn òbí mi rà ọ́ yẹ pé ọyẹ kọjọ́ wọn gùn gbàtúgbà sí òtòjú ọ̀dọ̀ wọn okò tó máa ń fa fún òbórin ní àgbàlagbà tó ti tẹ̀mọ́ bí ń kú nìyẹn.
0: Ẹ ṣe àtúpẹ́. Hello, I can't solve. Okay, WTD.
11: Hello?
0: Hello, I can't
11: solve. Hello, I can't solve.
0: Or who are you? I think you are.
11: That's your work.
0: Orukọ
11: yin. Ati soro.
0: Agbo yin.
11: Nje lo to dara lati pe kon ba gama lo olude. Sugbon e je atun rowo. Ibi ta ti ba gama lo olude. Ti kidnap baba wa kidnap omo. E ma re ri oro oro dada mu so o. Bawo le fe ki owo yawo ri. Tira won. E je la yira wa.
2: Oro lo de torin do we. Olo aba wa dawo le orile Nigeria.
0: Eh be ka so.
2: Se lo bi ti wa be ni.
0: Ah, WTD ni only issues can occur where you marry a girl you don't rate her family. There's no way you want your kids to visit a parent. That is. Eh ka so.
11: Eh ka so.
0: Oro ko ya je sin pe wa.
11: Adedeji Akinola lo soro lati Akunu Akoko. Ekan ti o ko sele ni pe owo oran to wa nle yi o gba adura. Ko ni bi ti kidnapper o ti le kidnap mo won. E ma ni gbagbo pe odo grandma. E ma je ki amu di life amude won. E je kon ma jade kon lo odo awon grandma, odo awon grandpa, awon asa ati imo ati oye to ye kon ko. Lọ́dọ̀ àwọn mọ̀mọ́ àwọn yìí wọ́n á kó wọn iyì àti àǹfààní gan ló jẹ́ fún ọmọ àti ìyá. Ìyá tó mú ọmọ ẹ̀ tó mú lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì á fi hàn àwọn ẹgbẹ́ àtàwọn ará àdúgbò ọmọ ọmọ mi nìyí. Kò sí ọkọ tó fẹ́ ṣe ọmọ ẹ fún ọmọdé ẹ fún àwọn ọmọdé wọ̀nyí láyé láti lọ lọ́wọ́ lùdé àwọn àṣà àti ìmọ̀ àti òye tí ó yẹ kí àwọn ọmọdé wọn wọn á tún fi mọ̀ wọn wọn á dẹ̀ tún yé wọn. So pe gan won kidnap yen gbagbe pe won kita lo fe kidnap yen won kidnap yen leko won kidnap yen ni banu ko ma fi adura ti omode yokan wa balẹ o ayi bi ya ton la lati akuna akoko
0: e se adupe fear of your known actually o da pe kan ton ma saba fa ni e ti ele a pe ah side be yen ah da pe won ni kini kan awon side bi o da kan ah
2: gbogbo e na olorun aba wa da si
0: olorun o se se gan e ko ma jino sira won bi nkan te so lekan yen ko iyawo abi okan se wa pe ah lara ibe yen ah mi fe ko ah mi definitely iyan fa wahala because iyawo ko ti ri awon eyan temi as awon eyan to won ki sumo iyan na de wo pe okay if you do me I do you
2: gege bi comment kan te ka lekan te ni kéèyàn kan máa fẹ́ ẹni tí ò fẹ́ family
0: àti bá rẹ̀ ṣe ní when you marry a girl you don't rate her family.
2: Tó o bá fẹ́ èèyàn o gbọ́dọ̀ fẹ́ ìdílé ẹ̀ pọ̀ mọ́ ni tó o bá fẹ́ ìdílé ẹ̀ pọ̀ mọ́ kò lè sí àlàáfíà nínú ìdílé ẹ̀ náà because kò sí bí ọ̀rọ̀ ò ṣe ní máa débẹ̀ kò ní sí bẹ́ẹ̀ ṣe ní máa ronú lọ bẹ̀ so bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń fi bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ fẹ́ ọkọ àbò fẹ́ fẹ́ ìyàwó ìdílé ẹ̀gbọ́n náà yẹn wọ́n á fẹ́ kí ni ìdí tó fi jẹ́ pé wọ́n á ṣe ìyàwó ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n á mú ìyàwó yẹn wọ́n á fà á lé àwọn òbí yẹn lọ́wọ́ torọ́ mọ̀ pé ó ti dọmọ wọn ara ìdí nìyẹn so o wa lọ fẹ tó fẹ ìjẹ tó fẹ tó láìkẹ àwọn òbí ẹ ìyẹn ò lè ṣeé ṣe ara tó máa dá wàhálà lẹ sínú ìdílé ẹ lọ nìyẹn títí nìyẹn so tá bá ṣe ń fẹ bó wá ṣe fẹ ìyàwó ẹ
0: o mọ pé o ti di
2: ẹ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn.
0: Ọdún we need to go.
3: Advice mi fún àwọn ará ilé òun ni pé ká fàyè sílẹ̀ fún àwọn ọmọ wa láti jáde káde make sure pé equalize kò ṣe pé ká jẹ́ kó fi sí ibì kan
0: except for the condition bóyá ìyá kan ti bí nǹkan ti o ti go far away. Grand Commander
2: ẹ ṣe o ẹyin èèyàn wa pàápàá jùlọ àsìkò tá a wà àsìkò lóde ni ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa kọ́ máa lọ ṣọlódé o ẹ má kàn jẹ́ o jẹ́ home lesson holiday lesson nìkan o
3: ẹ ṣe.
0: Oya ẹ ti dọ orúkọ yín ẹkọ fún wọn láti.
2: Ó dà o mo sì sòjú orúkọ tèmi jọ mẹjọ ló tún dà o.
0: Àdúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àjọ ṣètò tán wà ní the other side Anu Oluwa Pọ̀ àti Sadiq thank you so much for being there. A tún máa pàdé tó bá di ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ìdílé wa ò ní dàrú gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe ẹ jẹ́ ká máa wò pé tán bá ṣerú ẹ̀ sí mi how will I feel. Ọlájúmọ̀kẹ́ Mọ́tọ́ṣọ́ ni orúkọ tèmi.

0: gbọmọ Nigeria.
1: O se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni babo ke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o agbada ma wo alaafia ara wa niran agbada moju to ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi babo ke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni morakan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
0: Eshon baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoro le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
1: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni e ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti e na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe eyin ma je adaka ti wona ba ti riru apere bayi gbiyanju ko wa yoju semi babo ke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise babo ke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko ti e le dagbe elomin o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomin ati soro re isoro ni agba kan ara elomin o ti e sise mo rara elomin o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomin o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomin o ma kuriri be le elomin o ma ri patele se ohun bere si ma kan ohun gogogogo be elomin ba sun bayi kile o to mo elomin le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe ka gbiyanju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbiyanju latun o ti gbiyanju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo ti nse ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ninu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbeyanju so to gbeyanju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbeyanju to ba le yoju si mi ti olorun ba ni won ni o le ja anfani egbogi mo kuro yi o ri pe logun olorun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbeyanju si wa to ti gbeyanju sa wo yen o ri pe lagbara olorun wa ni o dupe fa olorun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun ba ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara tolohun o si ri pe olohun oba yo gbadun ati ene ni le ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
0: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
1: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agu ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baraji lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbasese ta ba tun mi ejo sese gbonse yan bayi ko le o bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise babo oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagba ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo wi pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi looto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode a ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti won le ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu ise ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori amo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wọn tọ́ náà bá ní kò gbìyànjú tó lè yọjú sí mi gbogbo ohun tó ti nẹ́gbàrá tó ti nẹ́gbàrá tó ti rò bí báyá ò lè kúrò nínú ìṣòro yìí fọkànbalẹ̀ lágbára ọlọ́run tí wọn náà bá wá ọ jẹ àǹfààní egbòogi mọ́wọ́ kúrò tó sì mọ̀ pé gbogbo ohun tó ń rò bí kò lè látúnṣe yẹn ó dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run máa bọ̀ wá nílé iṣẹ́ bàbá òkè ògùn nàmbà 4 dúdú yẹmi lane opposite oyèmẹkùn grammar school nílùú àkúrẹ ńbẹ la wà a ní fara nira wa báyọ fẹ béèrè ọ̀nẹ tàbí onímọ̀ràn kan tó fẹ béèrè lọ́wọ́ mi pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07-64-60-64-19 07-64-60-64-19 bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmí yóò máa rí pé báyà bóun bá ti ń ṣe ẹ̀yọ́ ìnira lòun fi ń ṣe ẹ̀yọ́ ẹlòmí a máa ta ẹlòmí a máa ró lágbára ọlọ́run ìwọ náà wà nínú àwọn tí wọn máa gbégbá ọpẹ́ nàmbà 4 dúdú yẹmi lane opposite oyèmẹkùn grammar school nílùú àkúrẹ́ tó o bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀nẹ̀ tàbí onímọ̀ràn tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi yìí 07-64-60-64-19 07-64-60-64-19 àláfíà ara wa ò ní di fi àfíà orígbà.
2: A ò máa ti ẹ̀rí ẹni gbòòrò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Wò ó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣanra iná ọ̀nà ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí iṣanra yóò máa fà mí so láti ìbàrá ìdídí ẹsẹ̀ ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó kódà ìrorun sùn dédé. Wò ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú
3: ọdẹ tó ń fi wí àtẹgò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ògùn lónìí ẹ máa pe 07064-60-6419 07064-60-6419 bàbá òkè ògùn àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgò ṣèwòsàn.

0: mo ma nso pe ta ba nsoro nipa ewe ati gbo olohun fun awon ko se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon ko fi imo ijile gbe ti won lese awon kan ti oko leti lo sokere lati lo wa imo ku imo lori ewe ati gbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ba wa nsoro nipa ogun ti wa nti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani godin haba make sure wa loke tinte olofa egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: ohun gbogbo de nsise pelu igba ti akoko ma gbagbe bi mo se so igba aro o yato si igba osan igba osan yato si igba ale e ri pe ti le ba mo boju ojo se ma ri e ri pe gbogbo han tura e ri pe to ba tu di ni osan a le kokokokokoko agaga ojo to run barun sugbon to ba tun di pe asale irole a ma tun ma change a ma yi pada idi niyan to fi je wi pe olorun awa ma ri idiji le ni oruko mi na ni apostle prophet samuel oluwani baba ori okogo yanu ni otegbeye nibi ti oda paris number mi na ni 08265176771 08265176771 ekeji 08259785015 08259785015 odi ijo mejo
1: ah un leti gbonye ti gbogbo eni to ba leti ko gbo on ti emi so fun ijo e ma gbagbe awon alakale eto wa ni gbogbo ojo wednesday a ma se oso kan oru kan be si ni lojo friday iso oru wa ni ori oke ogo iyanu ti a ma bere ni dede ago 12 e ma gbagbe bakan na awon akanse eto ti ani bi gbogbo ojo wednesday thursday ati friday to keyin lososu wa ba olorun pade ki olorun le se ise iyanu ninu aye re mo fe ko mo pe ko si ohun ti olorun le se olorun to laju afoju to ji oku dide to mu aro larada to rin lori okun ohun na wa nibi awon ipade won to duro di o fun ebe adura igbani ni iyanju tabi ohun kan abi mi ti ko ba yi o te fe ri baba fun e ko si awon number ti a fe pe fun yin 0605 17 67 71 at 0059 78 50 15 oruko mi o yi pada emi na ni samuel victor mc kodi nyire te ina ba fe pe mi fun kohun bo se alaga ni o bo de se mc yin ni o ka jo se ki gbogbo e ko dun ko se gbo leti e kan si number yi 0906368 4392 a ma fi eyi se ilo lori eto yi o tun di ose to nbo ire o
2: ohun tuntun fe sele ni ilu akure
3: irorun o ti de ba mi
2: eyi ni ijo Christ Miracle Word Evangelical Ministry ori oke ogo iyanu to wa ni otegbeye ni olorun sogo street oke

0: TLC Beyond Buildings.
1: Lọpọ igba awon eyan ke mo bi data won se man tete jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti sun mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkọ lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹgẹdẹ ti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tẹlu gba o da lagbo ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado.

0: e ka bo pada eyin alara wa e mo gbagbe mo so fin yin le kan mo ni aiwo ta ju sodo loni eja nla lo gbe ojogbon ni ile eko giga fasiti onimo ero ti joba to wa nilu akure futa ti won ko ni ti won nimo won je onimo nipa eto eso ati eko imo nipa ogbin le ka to nko ni nipa eso ile ati idina kokoro nile eko giga futa awon na ni ojogbon idowu babadele famuwagun alejo wa mo kiyin e kuro le salafia lewa
1: e kuro le olotu ki ara ile
0: e ba gbenu si mike awon mo nigeria fe gbo yin
1: e kuro le olotu mo si ki gbogbo ara ile ati awon agbe onikoko patapata e ku ile o ti daada lewa
0: e ka bo sori eto yi baba loni a mo boro ja oro to ni se pelu o awon chemical ta finfin ko ati oro to ni se pelu eso koko wa gan ba ti dabo bora wa lakoko ta ba fe finko sugbon ko to de pe a ma wonu e gan nisan ati ni ka pe ni cinema agbelegbo ise kan be loke nbi eja jena laarin dele ati arabirin kan ta ba ti padade a wa tu keke oro gan le ni regeje fin e ko kale eyan alara wa e mo ku nbe
2: je kin sare fin oko yi e kekere na ni ko ni lo pe mo nlo ibowo tabi mo nlo ibose
3: ade nibo lawon ibowo ati bo imu re wa
2: se bi kin sare fin oko kekere yi ni leyin ti mo ti kore tan ko si wala oje
3: Three hours later.
4: Ki lo se baba? Baba re fi oko re ni chemical. Lai da bobo ara re ni o.
5: Sugbon won so pe nkan kekere ni.
4: O so on ton je kekere ta ba de di chemical o. Di e le wa ara eni lati oju ara tabi lati mu.
5: Se idi ton fi wa nsa re niyan ni.
4: Be ni. Pipa kokoro ni awon chemical yen wa fun. Bi awon to n fa wahala leyin kore. Bi ki pa di koko mo ni kore kore. Ati awon kokoro mi to le boko je. Sugbon won le se ipalara fun eyan bi akoba sora nipa re
5: ki wa ni sise bayi
4: o ye ki won ma lo ibowo bata ida abobo pelu ibomu ki won si tele itoni dara dara

0: Mungbadu adaba.
1: Mo tun bere fun o le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
3: Baba kere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ti aile se dede olomo okunrin ni kan soso chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe ti wa so edakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti e kosun lo opo eyin dudun ara ti tara gbigbona inu kikun aya tin lu pipi pi ma le gbese o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o fu tu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi debe
4: bazo olorun ma jarogun aiso
5: Mo ki olile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aya ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude to ba le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
6: nile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street nilu Akure
5: phone number mi 08164122777
7: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asukesuke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saju osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re ogbe la dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fon re o le gbe la dada ma fi degula
6: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
7: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi rerin ni gbogbo igba erikerika la nro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164122777 boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe ni ja ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe ni ja ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda asukesuke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
5: Babangana baba kere wa
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifeledu Street off Continental Street Akure
7: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
5: phone number mi 08164122777
8: 7-7 agbo marugo takebe ohun ni agbo temi gbe kaakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo ru ko bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba ton a tun pada si bo se nse ni iru ko bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
6: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelotu Street off Continental Street Akure
8: Baba Ngana Baba Kerewa phone number mi 08164122777 081 64 12 27 77

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ogwaye re kadegba lowo Ọlọrun ajagun segun ni majemu osumare to kale sori oke aluyo debi to gun tin se tin le tin ja bi ogun kan ba mu ogba tori oke kan do mi aluyo ti de ni kajo pade lori oke aluyo ipade adura lagbara nla ti awon eniyan tin gbagbajo ni adura ogoro awon angeli tin je bi adura goke rorun lo ti wa kale lati fi dawun sadura re ni kiakia gbogbo ajoru Wednesday lago mewa wuro ti ago meji la oso ni pade adura ori oke aluyo bakan na ni pade adura aluyo for second tour ibere osu lago meso wuro si ago meta oso atago meso ala ti ago meta oru lojo kini ojo keja tojo keta osu tutun ori oke aluyo wa ni Christ Glory Breakthrough Covenant Mission to wa ninu Parliament Estate alagbaka akure kete to ba ti wonu Parliament Estate ori oke aluyo ni wa koju si tara ni bi tole o tin lo ya wa prophetess Felicia oluwa yemi ajaba jesu wa fun ebi adura pataki tabi fun ekunrere alaye pe sori 0803-471-5490 o ya o lori oke aluyo ni bi ti gbogbo aye tin gbagba yori adura.
2: Praise God. Praise God.
3: Hallelujah.
2: Praise God.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Amen.
2: Ni oruko Jesu.
3: Amen.
2: Ni oruko Jesu.
3: Amen.
2: Baba wa to Olorun wa. Adupe lowo yin, a fi ogo fun yin, a fi ola fun yin, a fi yin fun yin, a gbe yin ga. A se yin lo ba oba awon oba. Oba olutumo ti foro re ye ni. A dupe tori pe yin ni Olorun e ko yi pada. Olorun be ti se ni igba ni be le se ni sisin yin. Eyin Olorun ologbon ti fo ninu ope. Eyin Olorun alagba ti fo nu alailera. Eyin Olorun te mo gbogbo te fo nu alaimo kan. Olorun ijanu. Olorun ijanu. Olorun ijanu a fi ogo fun yin tori pe oro yin ijanu ni. Ise yin ijanu ni. Agbara yin ijanu ni. Irin yin ijanu ni. Iwoye yin ijanu. Oruko yin iyanu gbogbo nkan te ni te lo te se iyanu ni iyanu le fi da aye iyanu le fi da eniyan iyanu le fi gbele lori omi ti omi Olorun iyanu ajuba yin agbeyinga afogo fun yin afola fun yin Olorun gba ope wa
3: amen
2: Olorun gba eyin wa
3: amen
2: a nlo sinu oro yin Olorun ba wa soro
3: amen
2: Olorun baba omo emi mi me ba wa soro
3: amen
2: e ba wa soro
3: amen
2: e ba wa soro
3: amen
2: e soro iye
3: amen
2: e soro ibukun
3: amen
2: e soro alaafia
3: amen
2: e soro iyanu
3: amen
2: ogo ni foruko mi
3: ma ni
2: Jesu oluwa wa
3: amen amen
2: ogo ni fun Olorun loke orun
3: hallelujah
2: adupe lowo Olorun eni to ni oro to nfi fun ni lati orun wa ajuba re ase loba tori po nikan ni Olorun to ko awon ope ni ona ti won rin ki la fe so leni o ni Olorun olupese Olorun olubukun a so Olorun olupese ni ose to koja ki awon eyan kan ma nba ma se adura agba asiko to ye kan bere Olorun olupese to nbere Olorun olubukun asigba adura ni ikan to pe ni ibukun yato si ipese ati soro ipese ni jini ose to koja ni ijejo ipese ni ohun ti eniyan ko ni rara to n bere lọwọ Olorun ibukun ni ohun ti eyan ni die to fe ko Olorun ko so di pupo to fe ko Olorun ko so di pupo e ba ni lo sinu iwe owe 10:22
3: ibukun oluwa
2: ohun lo ma mu eniyan la eni ti o ni se rara ti o ni se rara to wa n bere ibukun asigbadura lo n gba o o ni se rara o bere ibukun asigbadura ni o wa koko bere pe ko Olorun pese ise fun e ko to ma bere ibukun eni ti o lo mo rara to wa so po Olorun bu o fun ni ibukun omo asigbadura ni wa koko bere ko Olorun koko pese kan fun e ko to ma bere ibukun ni ko Olorun ko so eleyi to wa yen ko so di pupo lala to n se yen ko Olorun ko fi bukun si sugbon oni kankan rara wa n bere Olorun fun mi ni ibu ibuku o fun mi ni ibuku asigbadura ni o ke gbo ipese yato si ibuku to ba ni nkankan rarara olorun olupese ni ko pese ko pese fun e nigba to ba ti wa pese die fun e wa wa be si bere ibuku lori die yen igba ti jesu fe fi akara marun ateja wewe meji bo egbe dogbe eniyan ko command lati orun wa ko so pe akara wa to ba ni akara wa eja wa ipese niyan sugbon nigba to ma se oni ta lo leja die atakara die won ni ah be ro je po to 5000 yen laika obirin laika won mo wewe ah oni akara marun pele lo wa bi ati eja wewe meji oni e mu wa o wa gbadura si olodun wa so di pupo so n kekere yen orisun kekere yen olodun wa le bu si ko wa di omi nla ko di okun sugbon ti o ba si ipese orisun ko si ibukun so opolopo lo ti gbe sira ti o mo bo se le se to ko n gba asigbadura ti o wa ni adura awon ogba to ba ti ni kankan wa koko ma po olorun olupese ko pese e fun egba to ba ti ni die wa ma po olorun o le bukun iso di pupo na pe ni ibukun olorun yo pese olorun yo bukun fun wa ibukun olorun lo mu ni la ti iye nkan to olorun pese yen to ba ti wa de to ba ti wa fi ibukun si olo wa ma so e di olola lo wa ma so e di pupo o ma so e di pupo so rere o ma so eri po so re ba mi lo sinu we genesis genesis chapter 12 verse 2 to 3
4: emi o si so di ori lede nla
2: eh
4: emi o si bu si fun o
2: olorun ti koko pese die fun abraham nigba to wa pe o ni wo sori die to ni ma bu si fun e ma so di pupo ma so di pupo ma so di pupo yes
4: emi o si
2: so oruko re di nla
4: ibukun
2: ni iwo yoo ja si toro o ti ni die ma wa so di pupo ma bukun ẹran ọsin e ma bukun oruko e ma bukun gbogbo nkan to ni ibukun niyen
4: tori ma
2: ma bukun fun awon to ba n sure fun en to ba tun ran e lowo ma tun bukun fun en to ba ran e ni ibukun lowo olorun ma ma bukun fun sugbon eni ti ko ni rara to sa n pe olorun buku fun adura asigbadura ni o pese ni o ipese lo ye ko koko bere ko to ma bere ibukun ipese lo ye ko koko ma bere ma n lo sinu we genesis yen na genesis 22 ma wo verse 16 to 18
4: o si
2: wi pe
4: emi ti kale ami ni mo fi bura
2: nigba to olorun wa ma mu ileri yen se fun abraham to ma mu ileri yen se ko to ni ki ibukun to wa won ma n se irubo ibukun te ba ti gbo ko si ibukun ti ko ni irubo ko si ibukun ti ko ni irubo igba to olorun fe bukun fun abraham igba to fe pese fun o so fun pe ma pe ni woye amodun sara aya re yo loyun yo bimo erin lorin igba yen pe se o se se sugbon o ti wa bimo baye olorun wa fe fun ni ibukun o ti bi saki baye olorun wa fe fun ni ibukun olorun wa danwo o ni abraham o ni yesa o ni mo fe ebo olorun didun lowo re die to ni yen ikan ti o ti je ko di pupo ni pe o hawo omo en to ba n hawo ko le die ni ibukun en to ba n hawo en to ba roro to ba roro oju ko le die ni ibukun olorun pa abraham o ni mo fe ebo olorun didun o ni yesa ṣé àgbò lẹ fẹ sà mo ní ẹgbẹrún àgbò sílé ṣé màálù lẹ fẹ mo ní màálù tó tó 1000 ṣé àgùntàn lẹ fẹ èwo lẹ fẹ ọlọrun iná ní gbogbo èèyàn lòun ò fẹ ó ní ọmọ yẹn kan ṣoṣo tó bí yẹn tó jẹ lójú tó fẹràn yẹn lòun lòun fẹ kó wá fi ṣèrúbọ fún un abraham kò ro lẹẹmejì tọlọrun bá fẹ bùkún ẹ ọlọrun lè dán ẹ wò tọlọrun bá fẹ sọ ẹ di púpọ ọlọrun lè dán ẹ wò nínú kékeré tó níyàn lọ lè sọ pé kó lọ mú sílẹ pé òun lòun ti máa bùkún fún ẹ nígbà tí abraham wá kò sọ fún ìyàwó ẹ ìdí nìyẹn tí ọlọrun bá sọ fẹ pé kó lọ ṣe nǹkan torí pé ọlọrun fẹ bùkún fún ẹ to ba tin so fun eniyan ton discourage je won discourage je lati deni bukun ni Abraham mo omo oko igi oko gbogbo nkan to fe se kia o lo ngba ton debi to ku de ta abe Isaac wa be papa mi eran leleyi igi leleyi amuna dani ademu agbo ta be fi se rubo onu oluwa ti kala yo pese o mo pe t'olorun ba pese ibukun ma tele ki je pa Abraham mo pe ki se omo lo ma fi rubo sugbo tori po okan e ti setan lati fi fun olorun ko ba le di pupo o mo pe ta ba fi fun olorun ma di pupo o mo pe ta ba ti fi agbado meji sinu ile to ba olorun ba ma da pada thousands lo ma fi da pada igba to setan to fe gbe obe le omo yen ko fi rubo ibukun bi olorun se ko si niyan to lo so pa Abraham wow ni won to ti se yi ti won na odumi ni kan ti o je lokan ju ti won na le fi fun mi ni ti bible ko olorun wa be si bura fun para fun olorun fi bura ni ti bible kun o wa wa buku fun awon omo re yo wa da bi rawo ojorun bi ran yen ti okun ta lo le kayo ma Abraham bae gbogbo esin meteta to wa ni aye nisisin ninu Abraham no ti jade inu Abraham ni muslimi ti jade inu Abraham ni kristeli ti jade inu Abraham le si borisha ti jade iyawo meta to fe to bimo fun na nya si ototo na ta lo le kaye omo Abraham ona ni ni bible kon o fi ara bura fun tori pe odun nikan to ni nkan to je ke lomi ti ni ibukun ni po ma hawo eni bible pe okan isore la o mo sara eni to ba bomirin o na la ma bomirin fun eni to ba mo ba se fi fun ni o lo Olorun ma so deni bukun Olorun ni o nfi ara n bura o ma so ede ni bukun omo tori po fo omo kan fun o wa wa fe ni gbogbo omo orile ede wa wa fe ni gbogbo agbaye wa fe ni gbogbo agbaye tori pe o n gawo o roju o ba Olorun dina dira o ni o ti je ko deni bukun pa mi lo sinu we look iwe Luke chapter 6 verse 38
4: efifuni ase fifuni
2: bo ba fe deni bukun ko ba tin fifuni bo ba fe ko nkan to ni ko ma po si ko ba tin fifuni to ba funyan lo nje onje o le tan le e olo ma ma bu si ni to ba funyan lowo owo o le tan lowo e olo ma ma bu si ni to ba nse sile olorun ko le tan lowo e olo ma ma bu si fun eni ki sore to ma se to ma joko ti ki sore to ma se to ma ma ro pe a ko dupe lana to ba ti roru yen o ti gba ire e sugbon eyi to ti o to kan sore ti e to kan moju kuro awon to tun ju e lo lo tun ma se lore so e fi fun ni a o fi fun yin osuwon daradara ati ami po kuwo sile la o fi da pada fun yin o la o fi da pada to ba mo ba se sore wa deni bukun wa deni bukun o to mu ibukun wa o na ni keyan ma tun sita e ba mi lo sinu iwe owe chapter 11 verse 24 to 26 yes owe
4: eni kan wa
2: o fun ka o fi fun ni ko meni ti won le fun
4: sibe on pisi
2: sibe a ma po si lowo e a ma po si a ma deni bukun a ma po si olorun ma ma bu si fun
4: enikan si wa ti
2: enikan de wa to je pe teun ton lo mo a ti siro pe ele to wa lowo yin to ba lo fe enikan be ko ba ni to a di mowo je bo se di mowo yen se lo nfun pa nfun ko kere ti o ba ti lawo yen ko si bo se fe deni bukun enikan wa o ka wa ju bo ti ye sugbon kiki fun ayini okan isore la o mo sara eni to ba bomirin o na lo lo ma bomirin fun ona olorun ma bu si fun en to ba ti bu to mo mama je bu si to mama je fu eniyan ona lo mama de ni bukun e ba mi lo sinu we san san 37 fast 22 to 26 san
4: ti ti awon eni bukun awon
2: ni ibukun re fun aye nitori awon ni ibukun olorun awa eni ibukun olorun awa eni ibukun olorun awa ni yo jogun aye awa eni ibukun olorun awa ni yo joro awon kefiri awa eni ibukun olorun awa lolorun na yo ma bu si fun iwo to ba ti mo ba se bu si ise olorun to mo ba se bu si fun awon eniyan to mo ma se fi fun eniyan iwo na ma ma gba ori sun e ko le gbe lai lai ko le gbe lai lai a ma sun keti keti keti igba ti mo wa ni kekere ni ilu ta gbe igba yen ko so mi enikan sosho lo ni kanga ninu ilu yen to ba ti didaji ba gbogbo wa ti ko pe ile ato ikoko ati gbogbo a ti ko lo sile a ma fa kanga yen a ma fa kanga yen tubo nsu si ko tubo po si nigba to ja emi esu kankan wo nu e lo lo gbe agada godo lo lo gbe si kan ga yen ni gbogbo wa ba debe la be si be o gada bo sile ku fu a o gada fun o iun o o ga olorun apu ku fo iun o o ga olorun aso edi pupo iun o gbogbo adu ati gbogbo eyan gba fun lojo yen o ni iun o tori kan ga gbogbo eyan wa binu wa pada sile ko si onikaluku wa wo mi lo soko tori ko ti se ero nigba yen onikaluku wa wo mi lo soko nibi to jina onikaluku wo mi koju osu kan kanga yen de gbe o gbe tan patapata ti o so mi kankan ninu e mo to na tun de ni to tun wo omi kiri gbogbo adura ton gba fun to ni hun yen gege mo po de mo o ti so pe rara o fe olorun o de titi baba yen fi ku mi ri ko se nkan rere awon omo e gan won dide nle tori pe o fi omi lasan se ahun olorun de o sisi bukun to ye ko ni laye o sisi awon rere to ye ko se o de mu omi yen gbe omi yen de gbe kan ga yen gbe won wo kun won kan omi mo tori pe o sise to olorun ba fe bukun fun e olorun a koko de ewo to ba ti de ewo to ba ti pass olorun a be si busi to olorun ba busi fe ki se won nikan lo ni to ba fe lo je nikan fi fu enikan ji to ba de ola fa lo je ni merin to ba fu e lo je ni merin fi fu awon eyan mejo to ba de ola fa ni sisi eyan tori olorun fe ni ibuku ko le pini ibuku olorun eyan ma pini to ba ti pe iwo na ma ni si wa ma ni si oda ko ni da e oda ki da e ni ibuku odun rere ki da e ni ibuku so ipese yato si ibuku to ba ma ni ibuku wa se irubo re irubo e na ni koko bo se fi fun ni koko bo se fi fun ni olorun soro nu we iwe genesis 24 ba wo fast 35
4: oluwa si ti bukun fun oluwa mu gidigidi
2: oluwa wa mo ibukun to se fun abraham wa mu se oluwa bukun fun gidigidi ki se ibukun kekere ibukun gidigidi ibukun to po ibukun to po olorun wa bu si fun gidigidi e ba mi lo fun isaiah 58:7
4: ki a se lati fi ounje re fun awon
2: ki o fun ounje re fun awon te bi npa
4: asi ki iwo ki o
2: awon ti
4: awon
2: otoshi ko ran won lowo tati so de
4: wa si le
2: ko ran won lowo ko fun olonje yes
4: nigbati iwo ba ri arin owo ki iwo ki o bo ma
2: se fi ara re pamọ fun
4: lodo
2: e ma so pe ohun lo mo nkan to ba ohun lo mo nkan to ri yes
4: nigba na ni imole re
2: nigba to ba se kan wonyi nigba na ni imole re yo be jade kuro ninu okuku okuku re wa di osan gangan ona yo wa ma bu si fun e yo wa ma ko e yo ma so gbogbo to ni yo ma so di pupo ona yo ma ran e lowo ninu gbogbo to ba se o ni se alai ni mo bibeli soro ninu we di taro lo mi When the Taronomi chapter 15, fast 4 to 11, kia kia, tori akoko. 15, fast 4 to 11, the Taronomi. Olorun soro, to ba mo ba je fifo ni, to ba mo ba je ba je tuka wa die ni ibukun.
4: Ṣugbọn ki yo si talaka ninu yin.
2: Ko ni si talaka ninu yin.
4: Nitori pe Oluwa yo
2: busi. Nitori Oluwa yo busi fun yin. Pupọ ni ile na ni orilede wa ina. Lorilede ti baba wa ta wa e Olorun na yo busi fun wa. Yes.
4: Ti o fi fun ni ile lati gba.
2: Ehn.
4: Kiki bi iwo ba fe arabalẹ feti si ohun Oluwa Olorun re.
2: Ko farabalẹ ko gbọ nkan ta so yin. Lati ma kiyesi gbogbo nkan ta so yin.
4: Ehn. Ni ase fun o ni oni.
2: Yes.
4: Lati ma se.
2: Ehn.
4: Nitori pe Oluwa Olorun re yo busi fun
2: o. Oluwa Olorun wa yo busi fun wa yo so nko gbogbo ta ni yo so di pupo bo ti se leri fun wa. Yes. Yes.
4: Yo se on gbogbo fun o.
2: Ehn.
4: Gaga bi o ti se leri fun o.
2: Beni.
4: Iwa o si ma win opolopo.
2: A ma win, wa ma win, wa ma fun opolopo awon eyan opolopo orilede.
4: Ṣugbọn iwa ki yo toro.
2: Iwa ki yo toro.
4: Iwa o si ma se olori opolopo.
2: Iwa yo ma se olori opolopo orilede.
4: Ṣugbọn iwa ki yo se olori re.
2: To ba ti mo mo se fifo ni be na ni iwo na ma ma ga. Be na ni iwo na ma ma ga. Be na ni iwo na ma ma ga. Yes.
4: Titalaka kan ba
2: nbe ni arin yin ni idile
4: ni idile
2: ni bi ise ni adugbo e ikan ninu awon arakunrin tabi arabirin re. Yes.
4: Ninu bode re kan.
2: Ninu bode re.
4: Ni ile re.
2: Ni ile re.
4: Ti Oluwa Olorun re fi fun o.
2: Ehn.
4: Ki iwo ki o ma se mu aya re lesi.
2: Ma se mu aya re lesi talaka arakunrin re ma se so pe ori e lo se be. Yes.
4: Ma
2: se ha owo re, ma se ha owo, ma se ha owo si talaka arakunrin re. Yes.
4: Ṣugbọn nila ni ki iwo.
2: Se ni ko lawo, ko lawo ko se owo re lati no mi je kuro, lati fifun, lati ro lowo, lati mu erin wa sinu aye e. Ki Olorun ba le fi erin ayo kun erin e. Ki gbogbo to ni ko ba le ma di pupo. Solomon odede ni oro. Solomon odede di pupo si rere o. Solomon odede di ni oro o. Nigba ti ebo to fe se ebo fun Oluwa. Solomon o mu 1000 cow. Egberun malu. Boya awon agbo ategberun meji. O mu gbogbo e o wa be si po ni gbogbo ilu e ma je e ma mu e ma je nitori pe ohun se odun fun Olorun nitori pe inu ohun dun si Olorun tori pe ohun fe ki Olorun so ohun la kan fun ohun to ba fe kan la lowo Olorun iwo na lo donwo ki iwo na lo se nkan la kan ko lo se nkan la sile Olorun tabi ko lo se nkan la kan fun enikan ko ko munu edun ko surprise e. Nígbà tí Solomon ṣe ẹbọ yẹn tán ẹbọ 1000 cow Olorun ni wá o ṣé ọkùnrin fẹ́ràn ohun tó ilé yìí Olorun wa ni Solomon ó ní sa kí ni nǹkan tó fẹ́ tó ìrúbọ ẹ fi pọ̀ tó ilé yìí Olorun ni Solomon wa ni Olorun ọgbọ́n àti ìmọ̀ lòun fẹ́ tó fi darí ìlú tó kọ́ lé òun lọ́wọ́ ni ìyẹn kéré. Ma fun eni ogbon ko seni to ma gbon to e laye ma fun eni imo ati imoye ti ko seni to ma dabi re ko soba kankan to tun ma dabi re ki wa se yen nikan tori pe o ti se irupo pupo ma wa so e di pupo ma fun eni ibukun te nikan ko oniri leyen ko seni to ma niru e ma fun eni ibukun to oni le katan ma fun eni ibukun ma so e di pupo si rere nígbà tí Solomon ń ṣe ẹbọ pẹ́ tí Ọlọ́run Ọlọ́run náà wá fún ní ìbùkún eléyìí tí Ọlọ́run fún ẹ ṣé ìwọ náà ṣe ẹbọ pẹ́ ṣé ìwọ náà ṣe ẹbọ pẹ́ sí Ọlọ́run ṣé ìwọ náà ń dúpẹ́ torí àkókò àwọn ẹsẹ bíbélì tí mo sì fẹ́ ló sì pọ̀ tó mú àkókò gbà wá láàyè tí Ọlọ́run bá fún aláìlẹ́yẹ tó bá jẹ́ ìyẹn náà lọ́lọ́run tó ní ká sọ lọ́sẹ̀ tó bọ̀ a tún máa sọ to to ba je fifun ni to mo ba je se si pepe olorun to mo ma se dress pepe olorun to mo ba je se si iranse olorun to mo ma je se si awon to ti o awon talaka to ye ka to je kon sukun loju e to fo je fun awon eyan to po onje o le ba tan le ko si nkan to se to ba tin se olorun ma ma buku fun e iyen yi ibukun adura die ati ise to po lo need adura die ati action to po ati ififuni to po o lo ma fi de ni ibukun sugbon ipese adura lo ma gba ko lorun pese sugbon ibukun adura die ati ise pupo to ba nse leyi wa ri mo pe olorun ma bu si fun e gbogbo nkan kekeke to niyan wa be si di pupo olorun a ma mi si olorun a ma mi si a ma di pupo a ma di nla a ma di pupo loruko jesu ibukun iso di pupo olorun yo fi fun yin to ba di igba mi atuma ma ba lo loruko jesu yo dara fun wa ni oruko jesu gbogbo eda to gboro mi leni agbara ti se gege bi olorun ti fe to ma so wa de ni ibukun ko olorun ko gbe wo wa agbara isodi pupo ko olorun ko gbe wo wa loruko jesu gbogbo eni to kawo tele emi ti se emi fifun ni emi fifun olorun emi sise dada te eyan ma ri dada gba ko be si wo nu gbogbo yin ko be si wo nu gbogbo yin emi fifun ni ko wo nu gbogbo yin ko olorun wa be si bu si fun wa ko be si bu si fun wa ko bu si on gbogbo ta ba se ko bu si ise owo wa ko bu si ise owo wa ko bu si ile wa ko bu si fa awon omo wa ko bu si fa awon omo wa ko bu si on gbogbo ti a ni ko olorun ko so wa di pupo se re ko olorun so wa di pupo se re be ni ko ri o ti ri be ko ni yi pada jesu oluwa wa
4: amen ko jesu
5: Oh, number one radio, Adaba FM, Adaba FM, 88.9, Akure.
6: The world moves as a fast pace, and news breaks with the same speed.
7: Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you.
6: All stations can keep up. At Adaba FM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we'll also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism.
8: That's why you love us.
6: Adaba 88.9 FM, your go-to station.

0: This one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. Dees, your head is our concern.
1: Eku ile enya ile a kenye pe eku ojo meta se alafia ni abayin agba ni adura gege bi ise wa ipe ki ajinde ara ki o ma je ki ara gbogbo wa ki o si ma le ni igba gbogbo it's all Dr. Dix Natural Healthcare Clinic ona ni o wa ni ori afefe bayi Oya o se ngbo ito yi fun igba koko oya o se nya si o se nja si ito ni igba koko lori ito Dr. Dix Natural Healthcare Clinic nbe ni ati man se idanileko eleyi ti o peye fun awon olugbo wa nipa orisirisi ailera aisan ati inira ti o man yo omo idalenu ati ona abayo lati le bo lowo orisirisi ailera ti o man yo mo edalenu yi a kini ade dale lori ona isegun ti anyan layo ni ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic oni iwosan ti a nse nipa lilo ewe ati egbo ti a ti pese nipa ilana igbalode ti aye ode oni awon ogun ti a ti fi imo science ati technology aye ode ni gbe kale ti a nko wole lati orisirisi awon oke okun ti imo isegun natural medicine won ti o ti goke gan ti e ba se ngbo ito yi fun igba koko boya ni ibere eni ailera kan tabi keji ti o yo yin lenu boya eleyi ti o ti wa ni ojo pipe ni tabi eleyi ti o sese bere ti e ko ni ona abayo si ele ma pe oga agba ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic si ori number yi 070-670-65267 070-670-65267 Address the Dr. Dix Natural Healthcare Clinic, Wani, number 141B, Hospital Road, opposite the General Hospital, eleti yankwe ni Futa Teaching Hospital, ni ilu Akure, ni sin, number 141B, Hospital Road, opposite Futa Teaching Hospital, on lankwe ni General Hospital, ni ayatijo, ni ilu Akure, lati ojo Monday titi di ojo Saturday lati ago mejo aro titi di ago mefa iranle oni ani ore ofe lati ri oga agba ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic lati le gba wa ni imoran ati itoju nipa ohunkohun ti o ba yo wa lenu lati bi osu kan seyin orisirisi awon ailera oni ati nda awon olugbo wa leko le lori ati da awon olugbo wa leko lori ailera prostate problem ele ti o saba ma nba awon okunrin fira le ni ile Yoruba ma npe ni ailera sito le ti o ma nfa inira ni orisirisi ade ti se apejugbe orisirisi awon signs awon ami ti o le fi han lati le je ki eniyan mo pe ohun ni ailera prostate problem wi ni orisirisi be ni ati ti se idanileko lori ailera eleyi ti a n pe ni stomach ulcer tabi eleyi ti opolopo ma n pe ni ogbe inu tabi egbo inu ole ma nfa inira lopolopo ni inu ni aya ni eyin ati orisirisi awon inira ti o ma nfa ni agoara eniyan beni ade titi se idanileko na nipa awon ti o ni ailera nipa rikiriki ara won eyin dumi ni orokun ni orun owo ni ikawo ni ikaese ni ati orisirisi gbogbo ibi ti egungun ti won ba ti fi enu kora eleyi ta npe ni joint disease I mean eleyi ta npe ni osteoarthritis owa eleyi ta npe ni rheumatoid arthritis owa eleyi ta npe ni gout disease owa ati orisirisi beyen to sa ma nfa inira ni awon orikiriki ara ni orisirisi ade dupe lowo Olorun fun gbogbo eyin ti en kan si ile ewosan Dr. Dick's Natural Health Care bi Olorun se ngba owo wa lati da ilera yin pada si ipo kin se mimo ose wa sugbon Olorun lo ba wa ni owo si gbogbo nkan ti a nse ni ile ewosan Dr. Dick's Natural Health Care Clinic leni a fe tesiwaju a fe mu akori tuntun lati da awon olugbo wa leko le lori akori tuntun ti a de fe soro nipa yi o je nkan ti o se pataki ti gbogbo wa nilo lati teti leko lati le mo bi awon nkan won yi bi o se nsele ni agwara nitori pe ni opolopo igba awon eniyan ngba ti won ba ma fi yoju si ile iwosan nkan ti o nse won o ti de the end stage o ti de ikore ti o fi je pe atunse o ti wa nira a wa di pe kon kan ma manage condition yen ninu inira ati ninu aini alafia ni sugbon gege bi oro yoruba ni ise o kin saide se ni opolopo igba ninu ago ara wa awon kan ti o ma nsele to ko to di pe ailera won ide o de chronic stage opolopo nkan awon ami awon signals ni ara wa ti agwara wa lo ti ma so fun wa sugbon nipa ailoye to awon eniyan opolopo awon eniyan won ma abandon won ma overlook awon warning signs yi awon risk factors won yi titi won a kan ma ro pe ko mata titi o fi ma di pe very chronic disease o ma manifest awa di pe won ni ri ona abayo ale ni nkan ti a fe da awon olugbo wa leko le lori ona ni awon ailera ti o ma result into metabolic disease a ma npe won ni metabolic syndromes tabi metabolic conditions awon conditions yi je awon early warning signs ti o ma n sele ni ago ara wa ki o to di pe awon chronic disease awon fatal disease awon disease ti o je pe ti o ba wa ti wa sele tan wiwe awa da inira bi opolopo se ma baku to fi ma gbe mimi lopolopo igba niye nitori pe nigba ti awon ilera won yi ti won se wa ni ti won se wa ni early stage won se wa ni the warning sign stage opolopo kin ko bi ara si odigba ti o ba di pe o ti dele patapata ti o to di pe won ma sakiri ti won ade se ma wa ase ma wa nkan ti o ma wo ni wo won san ni ojiji sugbon kini awon end stage awon conditions ti o je pe an soro nipa yi lo je pe ki o to di pe o sele awon kokon ti ma nkoko nsele si waju lawon warning signs ti ara wa ti o ti ma ma fun wa awon risk factors won yi won ti ma nsi waju answer nipa aisan kan eleyi ti a npe ni heart disease awon heart disease won yi gege bi imo isegun awon iwadi o fi han kaakiri agbaye pe heart disease aisan kan on ni o je aisan akoko olori gbogbo aisan to se iku pa opolopo eniyan ju kaakiri agbaye yen ni pe ti eniyan 100 to ba gbe emi mi leni bi 60% out of them on ni se pelu aisan kan o ni se pelu nkan ta npe ni cardiovascular disease or heart disease ki de ni awon heart disease won yi do ro ma nda bi en po kan sele lojiji ko se ko sele lojiji rara opolopo nkan ti o tin sele ni agwara ki o to di pe heart disease wa manifest at the end of the day awon heart disease ti an sorry ni pa e o ni se pelu eleyi ti mi and they tan pe ni heart failure and eleyi ti an pe ni eleyi tan pe ni coronary heart disease and eleyi ti an pe ni eleyi tan pe ni heart enlargement and eleyi ti an pe ni cerebrovascular infarction yeni bigba ti nkan ba di ibi ti o ye ki eje gba ki o koja si inu opolo ati awon orisirisi aisan be inu cardiovascular disease ina ibe ni ati ri eleyi ti an pe ni stroke nitori pe opolopo igba ti stroke ba kan sele si eniyan opolopo eniyan ti le ma ro pe owo aye ni won kan so pe a fe fe lo fe lu abi nkan ba yen ko ri be rara nitori pe kiki ni won yi ti o sele lojiji opolopo awon ami awon warning signs ohun lo ti ma n sele si waju sugbon ai ko bi ara si ai kiye si awon eniyan to ai ni oye nipa imo bi nkan se ma n sele bi idibaje se ma n sele ni ago ara wa o ma n je ki opolopo fi oju fo awon warning signs won yi ara awon end stage disease of metabolic syndrome or metabolic disease in we know lateri type 2 diabetes or diabetes mellitus leti a ma n pe ni aisan ito sugar mo pe awon ti o ba ti to ma ti lugbadi ailera yi o ma mo orish inira ati I ni fokanbale ti ailera yi ti o ma n fa ba won ni inu ago ara won inu e na lati ri eleyi ti a n pe ni high blood pressure hypertension yen ni eleyi ti Yoruba n pe ni ailera eje riru seri awon ailera wonyi won ma n je pe won a n je ailera ti o je pe ko to di pe o de ibi to de ko to di pe eyan wa declared pe o ni on diagnose eyan fun ailera yi awon warning signs awon risk factors orisirisi ti o ti ma n sele ni ago ara eniyan ti a ba pada wa lati odi keji lohun a ma bere si yanana awon warning signs ti a fe soro nipa e leni lati le daabo bo ara wa pe ki a ma lugbadi awon ailera won yi e se
2: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural, complementary, and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
3: Let's treasure the gift of a body that's true.
2: At Dr. Diggs, nothing compares.
1: Ashe, eto Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ona ni o si wa ni ori eto deni aden soro an se idanileko lori awon ailera ile ti an pe ni metabolic disease abi metabolic syndrome metabolic disease ti an soro npa yi o ni se pelu awon kan ti o ti ma n sele ni ago ara wa fun igba pipe ki o to di pe awon ailera ti o ma wa di medical condition ki o to di pe o manifest ikan ninu awon ki a to fi enu ba yen e je ka pe number ti e ba fe kan si ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare ti e le pe lati le ba oga agba ile iwosan yi soro number yi na ni 070-670-652-67 070 670 652-657. Address is Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, Wani, number 141B, Hospital Road, opposite the General Hospital, Leti and Kweni Futa Teaching Hospital, ni Ayode Oni ni ilu Akure. Kini awon warning signs, awon ami ti an soro nipa iwon yi. Ndopo lopo igba, awon ami won je ami to je pe akole kan saide mo funra wa. La je pe awon ayewo kan, ase awon ayewo kan ti o ma fi lede lati le je ki a mo ipo ti ara wa wa conditions ti ara wa wa idi ti a se man ti a se man gba awon eniyan ni iyanju lati ma se ayewo ara won ni ore kore nitori pe ki idi baje ki o to de ibi ti o ti ma so eniyan di eni to ni established a medical condition e kan ninu awon conditions ti an so oni le ti a ma n pe ni ora inu eje eleyi ti a n pe ni triglycerides ora inu eje triglyceride yi o ni iwon ti o gbodo wa ti o gbodo mo ninu eje wa ti o ba ti koja iwon yen ti eniyan ko de se nkan kan si lati le je ki o pada si ipo ti o ye ko wa ki ma koja iwon ti o ye ko wa ninu eje wa o je one of the major risk factors to ma manifest into metabolic disease tabi ti o ma manifest into heart disease tabi ti o ma manifest into stroke tabi ti o ma manifest into type 2 diabetes ati awon orisirisi aisan eleyi ti a tun le pe ni bi fatty liver disease iyen je ikan na lara awon chronic health conditions won yi ekeji eleyi ti o tun se pataki ti a gbodo mo ipo ti ara wa wa eleyi je nkan ti a le fi ti a ko tun le fi oju ri iyen ni a n pe ni HDL iyen ni high density lipoprotein inu eje wa na ni ora ina wa orisi ora kan na ni high density lipoprotein yi o ye ki o ni iwon ti o ye ko de ni ara wa tori ohun o ye ki a ni lopolopo ju triglyceride ti a fenuba nisin nitori pe ti a ba ti ni high density lipoprotein yi ti o ba de iwon ti o ba wa ni iwon ti o ye ko wa ni inu ago ara wa ko ni fun eleyi ti o je idakeji e eleyi ta n pe ni bad cholesterol iyen ni low density lipoprotein ko ni fun ni aye lati le ma ga ju bi o se ye lo ninu eje wa so ara wa nilo opolopo high density lipoprotein lati le dojuko lati le ma gba eleyi ti a n pe ni low density lipoprotein laye lati le koja bi o se ye ni inu eje wa iyen je nkan keji ti a gbodo bojuto nipa ayewo on ni a de fi le mo ibi ti awon kini won yi ti won de ni ago ara wa ki o to di pe o di nkan to manifest into diabetes nkan to manifest into stroke nkan to manifest into nkan to manifest into hypertension and all of those chronic disease iketa eleyi je nkan ti a le fi oju ri o je pe a le sakiyesi ti a ba je n ti o n sakiyesi ago ara wa daada eleyi a n pe ni abdominal fat excess abdominal fat iyen ni pe ki ora ti ora ba ti poju ninu ikun wa o je ailera o je ipo abi warning signs ti a gbodo ma sakiyesi to le kọsi orisirisi awọn ailera ọkan ailera ẹdọ ailera ẹjẹ riru ati bẹẹ lọ eleyi de je nkan ti o je pe a le sakiyesi funra wa ti a de le bojuto ti a ba je n to wa very health conscious abdominal fat ti a ba wo ti o ba ti di pe ora yi o n kora jọ si ikun wa si ibadi wa ju bi o se ye lọ awon nkan kekeke ti a le se nile o wa ti o ba je okunrin e le mu tape roll ti e ba ti mu tape roll ti e fi won waistline yin ti waistline yin to ba ti n koja 40 inches iyen ni pe excess abdominal fat o ti accumulate si inu ikun yen then iwo ti o ba je obinrin ti o ba mu tape roll eleyi ta fin se odiwon ibi ti a tin ran so yi ona ni tape roll o ti wa calibrated ti a ba won to ba je obirin ti waistline yen ni pe abdomen ikun to ba won ti o je pe measurement yen o tin koja 35 inches you are already accumulating excess fat in your stomach in your abdominal region so yen ni pe ti a ba tete boju to eleyi to ri pe opolopo kan ma ro pe ti ikun ba tin yo ti ikun ba tin tobi pe o je nkan amuyangan ke o se nkan amuyangan rara nkan ti o je nkan ti o le fa o je ikan ninu awon nkan ti o le fa ailera ti o le da eniyan wole ailera ti o le da nkan tan pe ni chronic disease ti eniyan ama ba fira titi aye so iyen je ikan na then ti eniyan o ba tun di pe eniyan o je en ti o live sedentary lifestyle to ye pe o je eni ti o kin se ere idaraya ti o kin lu ara e bi o se ye n tori pe bi olohun se dara wa yi olohun o dara pe ki a ko ma joko si oju kan lataro dale la je pe a lu ara arin soke arin sisale a sere idaraya ki gbogbo awon onje ti a nje kan le se kini kan le se ise ti o ye ki won se nitori pe idi ti a fi nje on na ni pe ki a le lokun lati le sise ati lati le repair awon worn out tissues ara wa sugbon ti o ba di pe a nje awon onje won a kan de joko si oju kan a lo won a ma store si ara a ma accumulate si inu edo a ma accumulate si inu gbogbo awon vital organs wa to de ma di pe o bere over time that manifest as a chronic disease for example polopo eleyi ma o je ikan ti o ma nfa ailera bi type 2 diabetes leti an pe ni aisan ito sugar o je nkan to ma nfa eleti an pe ni heart disease iyen ni pe awon aisan to ni se pelu okan ni orisirisi bi heart failure bi coronary heart disease bi eleti an pe ni heart conditions and heart conditions yi won po ni orisirisi sugbon oruko ti a ma fi nko gbogbo won po niyan afi en ti o ba je pe o ni imo nipa eto ilera lopolopo lo fi le mo pe heart conditions won yi orisirisi ni won je depending on ibi ti o ba affect abi bo ba se manifest ni inu agwara eniyan gbogbo awon nkan won yi ni o ma nfa gbogbo orisirisi ailera won yi beni a de ti ni eleyi ta npe ni high blood pressure ti o ba ti di pe eje o nru koja bi o se ye ni inu agwara eleyi je a ni nkan ti a le fi ma ye blood pressure wa ti a le fi yewo ni le ni aye ode oni digital sphygmomanometer ti a le ma lo fun wa ti o ba ti di pe o tin koja 130 is a high warning sign to le manifest into cardiovascular disease then ti si sale yen to koja 85 the is a warning sign so opolopo awon warning signs won ya ti risk factors won yi ti a ba ti bojuto ni akoko ti o ye koni anini koni di pe o manifest into medical condition de pe ati wa ni established hypertension de ba di pe ati wa ni established heart disease ko de pe ati wa ni established type 2 diabetes ati bebe lo e se fun eyin ti e se n gbo wa ni igba koko ya eni ibere tabi e fe kan si ile ise e fe kan si ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic number ti ele ma pe wa si lati bere o na ni 070-670-6527 ki a jindi ara ki o ma je wa ki ara gbogbo wa ki o si ma le se
4: Love is wealth beyond gold and silver shine.
2: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
3: Let's treasure the gift of a body that's true.
2: At Dr. Diggs, nothing compares.
4: My brother, I hear say Lafarge don't change name.
5: Yes, now. Lafarge Africa PLC don't transform. Come become HBM Nigeria PLC. The name don't change. But now still the same Ogbonge Cement and other building solutions company. We Ella build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of Ethereum construction for this week

0: in your team machine. In your team ever t-shirt, no doubt, no doubt, no doubt. Kaya mali si jima chokani. To di jo jima ni si tauta. Kato ki jima. Ah, ne, but jima dona o lala tiki. To di kan betampe ni o la. Meta ni o la. Kini mowi? Kaya ni o la. Jen so meji me. Aye kan le mi re loi. A lo kan no sare lo la. A se kini.
1: A lo kan ni sare lo la.
0: Ola kan la tubo tan re. Into se en tin se le si olomi product na re ni. So ola kan bo to pe.
2: Wo mo wa atani te ati olumu ero kan eni baje.
0: Shitanu atanide atani lokan abiru okan de
2: kula o su kinu ke na de so olohun la mi lowo royi royi royi royi oka
0: into fi bada match ya we janu ina ni se wo no nsina abi ngba fun abi nse moju ola adu ma nde yan ba se sola adu sori na ri mi ni awon afa gan se ya iso koro ni so kan re ya ronu ya ba bodo lori bu nsoro je ti ani nfa be se wo mi mi se ranu bi o ba si be se trick be se impress ni
2: oni kini o olori bu o ko ina ma so pe
0: o san sori gbajuma ti o bo so e
2: se wo ti be to ba ta gbo dukia re ko ka gbese se wo gbajuma ori bu ruku pada le ni
0: koro yara to wa to fi ni tan se nta alagbara mu oku nkoro o ti ranle o ti toge o ti penle o ti toge a ti n be loke goslo emu wa
2: o do po do pe fe to mu o le ya ki
0: Jo da sasan ireti mi si olorun
3: a nje

0: e bere ladugbo yin nbe e den sare doke lona mo si n pada abo e ku kale na
1: baba egba mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koranjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logon lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo na da ki fun tedu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
0: ijawa ija osi always guide na ni e guide ara yin daada o na ni won so fun yin gbogbo eyin te ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture e ma pe number 0916062253 0916062253 Ongagana lo jasi ile ise to nse gbogi 24/7 ba make sure yin te ba fe mo ko e ma pe number un sifu saban ati so wa oni so gege be se ti ma wi pe abala meji na ni eto yin lo kuro abala akoko amoran ni soki ni a fura wa lamoran leyin amoran a bo si abala pari owe abala mejeji to nbe lori etunu kini ta fi bara wa soro loni enu agogo leja enu araye nlebo enu agogo leja enu araye nla kode orisa enu mi ma pa mi enu mi ko

0: ẹlẹ ẹka alẹ o
1: ẹlẹ ẹka alẹ sa
0: ẹ ṣeun o ko yin be tin pe
1: oruko mi ni Woli David Solomon emi be lati lo ka koko
0: Woli
1: daddy
0: ijawa ija osi sa
1: always gasa
0: thank guy there
1: o do dede
0: e do dede dada
1: fe baba mi
0: ẹ ṣeun
1: ẹ ka alẹ sa
0: oh yeah se ka fin lo we ohun
1: ah agbeyan ajo na ni baba mi
0: mo ti po we ri
1: okay
0: hmm
1: yes sir
0: ta ba pa odide rin lakatabu fun eye asa
1: ta ba pa odide rin lakatabu
0: tabi lakatabu
1: tabi kini sa
0: ta ba pa odide rin fe ye asa oya
1: eni to ba ma se oju kokoro apapa se
0: yo se
1: ben sa
0: tori pe loju kokoro ni
1: tori nigba ta pa odide rin fun ti o yo
0: ko yo
1: ai papa se oju kokoro
0: e seun
1: e sa
0: e seun
1: e se
0: to ba dijo mi sa
1: ben sa
0: ba ba pa odide rin
1: ben sa
0: ben sa fun eye asa
1: ben sa
0: oju re o ni kuro ni di oromo di e
1: kabisi
0: te ti gbo
1: jordan e se
0: e mo pe ye asa unlike oromo di e
1: ben sa
0: e seun ojo o ni kuro ni fun oromo die e seun e seun
2: ara mi bi owo ma ni
0: mo se jenu
2: are ara to ti da sinu aye
0: 0816251999

0: 0816259991. Hello, Ekale. O koyin ibe tin pe wa
1: Maruf lo pe lati Benin.
0: Maruf lati Benin. Ija wa ija o si
1: always guide you know.
0: Se en guide ara yin
1: and be enjoy.
0: Yoruba ba won ni ko se eyan ti o fi didun si yo
1: opa ka so
0: ko se ni to fi didun si yo opa ka so e je fe nikan la anfani si ki n to so. Hello, Ekale. Oruko yin be tin pe.
2: Oruko mi ni Ojo Ajira Make lati Loka Koko.
0: Lati Loka Koko.
2: Ada fun yin sir.
0: Ko si eni ti o fi didun si yo.
2: Kila sir.
0: Ko si eni to fi didun si yo.
2: Ko si eni to fi dudun si yo.
0: E pari e.
2: Eh? Mo ni kiki ni

Hello, I'm in Jijin Lawai, Hadaba 88.9 FM. Asiko mi loruko eto to gori ategun bayi. Mo ki gbogbo awa ti ajo mu ti ti ale yi wa se ti gbo yin bere lati enu ona Olorun to fi de yara igbohun sa fefe nbi. Yusuf Faith akede eto atolowo button fun sa ta wa niyan. Mo ki eni to wa ni yara agbara Olorun to muju to ero amunawa ati ero alatagba. Felix Komolafe baba beji. Awa ko fun sa ta wa niyan o. Ajosewa oni baje Opa Yemi Joda nlo dide kuro lori eto nsin ti eto asiko mi wole awon orun soro ogo olorun ofuru fun fi ise owo re han ojo de ojo fohun orun de orun fi mo han ko si ibi kan tabi ede kan nibi ti a ko gbo iro won Iro won la gbogbo agbaye ja o won sin di opin aye dayo olowo kan de loruko temi mo n kiyin kaabo sori eto yi fun ta leyin eto to ni mi ma dun gbogba de kan si o de niyan beyin ba fe darapo mo wa lati ma wo wa nle ohun te ni lo ati se ni ke kan te lori itakun aye lujara ikanni ibanidore Facebook Dayo olowo kan de asiko mi iyan lori Facebook niyan

0: ti a tin babo eyin e kan joko ke wo eyin wo
1: o ba je ti ka soro ka pe de to mo gbon wa
0: ka so pe boya omo ogoji odun o le niyin bayi
1: e to la ni loye
0: ehn e wo igba ti e wa ni omo owo e wo odun kan ngba te wa lodun kan ngba te ma pe omo omo odun marun now ohun to sele lawon akoko yen eyin e foju nu gbe gbogbo igba te wa lomo odun mewa wa so mo ogun odun lo be ke wa wo si asiko ta wa yi o ma wa dabi pe boya ana ni yes bo se ma ri gan niyan o ma ri bi pe boya ana ni ngba ti a ba nsoro temi ati awon omo yen ba nsoro ninu ile wa bere bere mi lowo mi ma kan rerin ma wa wo wi pe emi na ti figba kan bere iru bere yen ri lowo baba ati ya mi nigba temi na ri bi ti won tori ni awon akoko yen ti baba mi ba nsoro wi pe aye atijo ma wa ma wo wi pe bawo laye yen se ri nigba yen ti won pe ni atijo ah emi na ma nwo be ngba ta won omo yi na ba wa nbi mi lawon bere kan emi na ma wo pe ah ijo wo gan la bere igbawo gan kilo ti e wa nsele ti o ti wa sare daye ati jo gan si awon omo ta wa bi bayi gbogbo gba yen loju wa re bi ana o ngba ta wa wa ni ile iwe alako bere ta kuro nbe ta wole iwe girama to tun di pe a tesi waju iwe kika lo si ile eko giga gbogbo awon akoko won yen la wa wo pe ah igbawo ka seju pe yin na ni gbogbo ede ti wa di nkan mi ah ah awa na ti nsoro wipe aye atijo oluwa be oju ile aye yen duro be ni lati jo alaye ti daye leyin ti duro sibe oluwa ti o si nkan to si yin ni popada awa te wa fi sinu aye leleyin o awa na kan wo wipe ojumo ile de nsu ibere kan to mo mi bere lowo mi lojo kan oni daddy bawo la wa se se nigba ti o si ero bani soro oni tori mo so nsin wipe lawon gba ti awa wa nigba ta awa wa nkekere won yen pe ko si awa olore ofe ero ibani soro ta mu kiri nsin mo ni be ni oni bawo la se wa nlo aye yen nigba yen mo rerin e mo a nlo na oni ta ba wa enikan lo sibi kan bawo lo se ri bawo la se fe se lai pe eni yen e mo ni lawon gba yen pe a kan ma nlo na ni pelu gbagbo baba beni onle aba na ni a pada sile wa oni ti aba fe fi atejise ranse boya a fe message enikan gbagbe ko si to nje be ah aye nlo anto oluwa gbogbo e ko seyin re oluwa oba ti o duro loju kan to nfi ojojumo sise to de nda gbogbo ara mo mo pe mi wa lori eto asiko mi fun ta leyi oluwa ma joba lo

0: mi odun lati okiti pupa gbo mi daada emi na ko awa na ko olohun oba ni abi wali emi na ko olohun gbo ba ma fi di ose to nbo mi mo tin dajura ore si ya kin se ojo ru niyan ojo Wednesday bo se ma je ni ojo kejilelogun na la ma so pe a tun le lodun kan gugu awo mo julaida e je kin rowo yin
1: mi ma se mi ko ore ofa
0: 20 second la wa
1: agbara mi ko olare ni baba mi mo
0: bo ti e ti rawo nkan to ti n kimi sile to ti ni happy birthday in advance e se mo mo riri yin oke laye yin an dagba inu wa n dun lo to o tope o tori ti eyan ba wo to ba ronu daada to wo eyin wo o ma mo wi pe pohun ba n ka iye ojo ohun o to be oju be lo tinu e ba n dun chief mrs modupe adesote layole ma gbo daada mommy Layole and Son Hospital Limited logba nipinle Eko Mama na se eti Mama se eti Mrs.

wẹrẹ wẹrẹ wa si gba o ṣugbọn to ba a pẹ die ka won to gba awon kan wa to je pe won o ni gba rara fun apere ni igba ti mo ma bere si ni wa oko won pe oko kan ni manual e ma juji abai ni e ma ma juji ani ohun la fi bere moto ni wiwa mo wa ma so nigba yen pe tin ba ti ri ele to je automatic mi ba kan foju pare pe pe ko si to dabi manual pe temi gan ba fe ra moto to je ti temi lawon gba yen pe manual lo gbodo je mi ni ra auto mo ma so nigba yen sugbon ore mi kan lo wa so fun mi pe eh tori pe o ti wa auto ni o to ba wa automatic wa gbagbe n to nje manual mo ni ko si to moto to dabi manual jari sugbon lojo kan nigbati mo fe rin irin ajo kan mo wa gbe moto eyan mi kan to wa je automatic nigbati mo wa aye lo rorun bi eleyi lese kese emi ti mo ti ma nso wi pe laye mi le lo manual na mi le lo automatic mo de yi ronu mi mo de yi pada lese kese ati gba yen ni o wa ti dipe tin ba wa ri moto gan to je manual nsin a wa ro mi loju gan ati wa kini mo ngbiyanju lati mu jade wi pe bo ba se nyi agbodo ma ba yi ki lo le mu ka ma ba yi bo se nyi mo so pe iye rira lo wa o wa nbe ogun ile wa nbe afowo fa lo je iketa in to le mu ki antenna aye eniyan o duro sibi atijo ti o ni le mu ki aworan tv iyen television iyen o ye ketekete ni afowo fa iyen lo de poju laye ode oni eyin na e ma de bi mo se nso ki oluwa ma je ki awon alagbara kan ko ma je ki owo won ka antenna aye wa ti owo won ba ti kan o di ojo mi ojo re to luwa o ba mura ibi ti won ya antenna aye elomi si le fi ma ri laaro kutukutu aro ojo aje e de ba won ni bi ti won tin ta yo olopon ibi ti won yi si niyan ko si n to buru teyan ba n ta yo e ma si mi gbo o sugbon ni aro kutukutu ojo monday ko ma ya yin lenu pe e de ri awon kan ti won be si won wa ni di bi ti won tin ta yo olopon abele ti won pe ni draft yen very early laaro ojo monday ibi ti won yi ti elomi si niyan ni aro ojo ise e ba elomi ni le ibi ti won tin ta burukutu ton tin ta won orisirisi yen laaro kutukutu mi o so pe ewo wa nbe o sugbon awon kankan wa ngba te ba ri ibi ti won yi antenna aye elomi si ti o de duro bayi someone at 50 eni to ti pe omo adota odun ko de ma rin legbe titi ko ma ronu pe ko nkan ya sinu gbo kekere to wa legbe ona yen ko nkan ri 50 million gbe nibe se ko ma ya yin lenu ogangan bi ti won yi si niyan o lo be o fe gan ta lo yi antenna aye wa nibo ni won yi si se o clear daada bayi se o se wo ti o ba se wo ki ni ona abayo sa o ni so le to ku to ba di ose to nbo bayi bawo lo se dun se ti gbo yin eyan lo lo fe eto asiko mi antenna aye ti e sa won obi yin lo yi ni sa won obi abi alagbato n lo yi bawo lo se dun se ti gbo yin fun ta leyi e se pupo

0: Hello, ta lo wa nbe o laarin iseju kan?
1: Asiko mi le to.
0: Baba, olopa eleran asiwaju lati okiti pupa koyi.
1: Olorun ma wa leyin gbogbo ojo kojo.
0: Ami sir.
1: Ni papapa. Lori antenna te so.
0: Ben sir.
1: Eri eni to ba ni ko saye. Aye na ni oje won mo po nbe. Ori to ba mo pa aye nbe yo sari yo sari ona ati gbara re le. Ti aye na ni oje omo. Pa aye nbe lo fini ko saye. Ekwe to baba.
0: Adupe sir.